0: chibago
1: chibago sa bagugumuke chiro abana bagugumuka
0: chicha
1: abana amanyi gabirida gago faya chibata faya chibabako faya chigeda faya chigeda faya chigeda faya gagenda faya gabata faya gago gago gago gago gago gago gago gago gago gago gago amanyi amanyi gabinyoya divayo gaga amanyi gabatona
0: Dekuta,
1: Gago,
0: Echiba koze sa.
1: Muliro.
0: Fire. Baba yota biwa koze sa.
1: Muliro chibayo.
0: Baba yota biwa gana
1: biwa. Muliro chigenda. Waluo kaka na kupo. Waluo kaka na mbeo. Waluo kaka na mikagana. Dige na misunga. Mulinyela Yesu. Waluo kaka na. Okukukumuka mbeo. Waluo kaka na. Webali kubana. Amanyi kaka na gago. Waluo kaka na laga amanyi gago. Gaba chunga kwa. Amanyi gago. Gago. Bibayo. Bibayo. Bibayo. Bicha. Bibayo. Bibayo. Bibayo. Bibayo. Bibayo. Omuto aine chintu chalaba. Omana omuto aine chintu chalaba. Chimugumu muke chido. Chimugumu mula. Chimugumu mula wana chido. Chimugumu mula. Chimuzuku sa. Aine chalaba. Aine chalaba. Aine chalaba. Aine chimuita. Aine chimuita. Aine chimutwala. Aine chimuzuku sa. Aine chimuzuku sa. Lazuku kangari mchilo. Mutulo. Nayenga tambula. Chimutulo. Mumeza, chimutuza mukumulucha, chimujaya mukusenga chwe, chimujaya kuribuyo, amani gago, gago, chimubata kuchivayo, gago, chimubata kuchimuta, gago, chimubata kuchimuvako, kumwana ho, chimubata chimuita, chimuta, chimubata chimuzukusa, chimubata chimuita rinya na chinazu kuka chimuta. Fire, Dogo, amanyi gago kudogo, amanyi gago kudogo, dikanga na libayo, edogo libayo, edogo libayo, edogo libayo, sente zibula, olike dogo, bali kuambaza, bali kuwera mchirabo, bali kuwera musete, sente zifa, sente zechanga, sente zesiba, sente zesiba, walio kwata sente, walio kwata sente nga nyingi,
0: abali komugula, abali ko lucholo abali ko
1: lucholo
0: abali ko lukwata
1: abali gago
0: ikute sente za fe emikisa ja fe okula kola na kwa fe
1: ikute sente
0: ikute sente za fe
1: fire
0: ikubwa sente
1: na kubako sente zo walio kwa na sente nga nyingi olina dola kutokula kola na kwa fe na dola kusente zo na zikuna kebi mtu na zika na zika na zika sente zo sente zo mazika abali gaga mida gago ya gago gago gago kusente gago jese kwese gago kusende so sende zo zebazi kweka sende jebazi zika sende ziyazitwala sende yazisibira mchipo sende yazisibira mkabugo sende zo jesibate sende zo ziyaziteka sende zikuta sende bazita sende so sende zo sende zo ziyazitwala ya kuja kwa sende yazitwala kati wali wa amanyi gaga tona mikono jo amanyi gaga tona mikono jo mkono mwili wa amanyi gaga ganya gaga ganya gaga ganya vikuta gago gago gaga manyika gatonda gaga manyika gatonda gaga gaga ya mikono ikuvako

0: ndi Monsignor John Baptist Sebayiga okuva wano ebwayise.
1: Mwasize mutano bannaffe abatuulira ku Radio Sapienta. Amannya gange nze nangendo Maria Catherine. Ndi mu kibiina kya mukaaga ku St. John Baptist Primary School. Olwaleero lwakubiri, essomo erisooka. Yosoma mu kitabo kya Ezekieri Omulanzi. Nze Ezekieri nawulira eddoboozi nga lyogera nti, "Gwe omwana w'omuntu, wulira kye nkugamba. Tobanga mujeemu ng'ennyumba eyo enjeemu. Yasamya akamwa ko olye kye nkuwa. Bwe natunula, ne ndaba omukono nga gugoloddwa gye ndi. Gukutte omuzingo ogw'ekitabo, naguzingulirawo mu maaso gange. Gwali muwandiikeko eruuyi n'eruuyi, nga bawandiiseemu ebiwoobe, okukaaba n'okukungubaga. Omukama n'agamba nti, "Mwana w'omuntu, oteekwa okulya kye bakuweereza. Lya omuzingo guno, ogende oyogere n'ab'omu nnyumba ya Isirayiri." N'ayasamya akamwa kange n'ampa omuzingo okulya. N'angamba nti, "Mwana w'omuntu, olubuto lwo kalulye, n'omubiri gwo kagukute omuzingo ogwenva okukuwa." Ne ngulya ne nguwomera mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki. Omukama n'angamba nti, "Mwana w'omuntu, laga eri ennyumba ya Isirayiri obatuuseeko ebigambo byange." Ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Enjogera zo nga ziwomera ekibuno kyange. Enjogera zo nga ziwomera ekibuno kyange. Ekubo ly'ebyo by'okuwutirira lisanyusa. Kyenkana ng'obugagga obulamba. Anti by'okuwutirira ly'essanyu lyange. Bye wateesa be babuulirizi bange. Ekiddibwamu. Etteeka ly'akamwa ko obulungi linsingira enkumi za zaabu n'effeeza. Enjogera zo nga ziwomera ekibuno kyange. Ziwomera akamwa kange okusinga omubisi gw'enjuki. Ekiddibwamu. Enjogera zo nga ziwomera ekibuno kyange. By'okuwutirira bwe busika bwange emirembe gyonna. Kuba ly'essanyu ly'omutima gwange. Njasamya akamwa kange ne nsika omukka kuba neegomba ebiragiro byo. Ekiddibwamu. Enjogera zo nga ziwomera ekibuno kyange.

0: yamulabye nga yakungudde mwanya awo yakungudde mwanyi kutundu yaliko enkwawa nga zirina kye zibanja naye nga takiwulira okuva emasaka nagwo mulimu mulala yongeza
1: weyogerere zenja kugafukula
0: sibagamba muyina mbiyazi
1: byonna biri waffe ebirungi bisibuka Masaka
0: enjawulo y'ennyanja n'emasaka ddaba ntono lekyagamu ka training jeje mbulamu ka training
1: naye olinamu ntoli bubi
0: nange netunuddeko wano agala ebirungi biri mumaaso
1: otunudde wa
0: wano
1: tere birungi tukwaniriza buterevu ku kyenna mu nyaka tonyezenyo fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo muziki n'ebyemizannyo tuyo y'amazzi bakyaga olunaku olwaleero tumaze okuba nga tetuyingirawo tukuwe amaki amalungi ate era nga manyuvu nnyo wosinza okuba nga otuwuliriza ku dakiika 7 ku ssaawa emu ku makyaga leero naku z'omwezi 11 mwezi gwa 8 mwaka 2026 lunaku lwakubiri tukubuuzaako era tukwagaliza amaki amalungi bwe tutyo bwe tukikola Monday to Friday ne tuyingirawo mu sitaide esinga okubeeyo akabi kuva ssaawa emu paka ssaawa nnya tukuwe ekisinga tukuwe ekyo ky'osinga okuba nga weetaaga ozuukuko ogende ku mulimu otandike ku mulimu okakalabye emirimu gyo sagalagalamidde ye switch etandika olunaku ke ka soketi ketunyigamu awo ka switch ne tugamba nti no tandika tugende ku mirimu tukakalabye abakolera mu butale obw'enjawulo abakolera mu tax park ababodaboda bannaffe wonna wooliwo okakalabiza egyo gyo ofiisi yo eyo gy'okakalabiza awofumba akatogo k'okkuba oli mu takisi eyo oli mu garagi otunda akacyayi k'okumakyo oba akuuji munaffe genda ku mirimu bere nga kitambula bulungi nnyo gowena maama taata akeeza omwana ku ssomero katusuubire nti omwana yatuuseeyo dda ng'omwana asoma genda osome ebirungi biri mu mimaaso nga kabasa bwakugambye teri kwebuzabuza
0: maama waffe yaŋŋambanga nti bannange baana bange musome ebirungi biri mumaaso ate munnaye nagendanga okwetunulako ngaere mabega teri kiriyo nga buli kirungi kyonna
1: kiri
0: eno nalonga oli mutuufu omuntu ng'okyakula obonaabona
1: wagenda okwetunuulira
0: nagenda okwetunuulira
1: ng'emabega
0: wange
1: teri kirungi
0: teri kirungi ng'ebirungi byonna
1: biri mu maaso
0: nenga akansimbule mwasize mukyaba ssebo ne banyaba bataddako lediya neyekereziya mwe musinga mwe bali kutuuliza mwe bali kutwagala mwe balekeera naye kati ennaku zino namuse mwe balekeera nga kutuuza njagala okubuuza ku mukyala munnange wenna nzuukuka vva mu buli abasajja b'ennaku zino baakubaza zuukuka ove mubuli omusajja ajja kkundukao nga talesiza akameeza ogenda okukuba essimu nga kakazi kekoogera iskindeswitchtof nga tomanyi gyali olwenga ekyemisana ogenda kukibuuka abasajja benaku no bakubazabubaza zuukuka obeerewo ng'olaba agenda okugula ogitisaayi agenda kukola nga nawe okanudde amaaso ati agenda okusimbula mbu ez'akameeza sizina ng'omuza mwami tukoze tutya akameeza nga zero balansi nti nja kuyiiya mugateekeko nti nedda waakiri sigala tugateekeko tugamye ffenna nga nawe okola ki nga nawe ooli
2: kano ke kabipinkano k'ebyemizannyo mu puroguramu saagalagalamidde mwe tukutuusizaako ebyemizannyo byonna okwetoolola ensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka pikipiki z'empaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizannyo ebirala bingi mu kabbinkano k'ebyemizannyo
3: akabbinkano k'ebyemizannyo kakutuusibwako MTN free of fire funa empeereza ennungi okuva ku netiwaka ya uganda esinga MTN ky'olina okukola downloadinga appu ya MTN okutandika
1: MTN ekugamba funa maanyi owangule ne momo buli muntu olina omukisa okuvaawo n'obukadde bw'ensimbi za uganda 10 buli wiiki nyiga *M65# oba kozesa momo app okusasula okwewola oba okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo funa omukisa ogw'okuwangula gyokoma okukozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya uganda akaseera kaffe akakabbinkano k'ebyemizannyo yenka daniels munakibuga wayingirawo okuba nga ate akuwa sports n'otegeera ebyemizannyo arizaati byatambudde bitya asenobagiwutudde luli baji utula ku weekendi
0: no
1: manya buli kimu njogera bebagedo kubulira lwacho nyingira mu
0: baba mpulira neta agisala mu omanyi walolo yakalo osirike nawa munoga nedda sija kuli nyirira
1: bolaba bakuli nyirira
0: bolaba bakuli nyirira ngozi uko kayo wagajali nyirira bamani sibazi eh wesibanya ku maniyo
1: tukubuziza kakera na fotubu zako no tuuliriza akiza ka message wano webali nyoku banga edoje radio jo singo kubanga uliriza kakensa gumite pili apili mukaga yangu wandise wano kumpeuza radio sapiensi ya mtuare ebili joka obede omu kwa baba gendo kwe wangulira ngoda mwe bibuzo bibie mizanyo ate mwabe nansa ntubu gamba antie chijia chinene mwete keteke embele jakuba ate tambula burunji nyo gambote mwame mubiru waliku St. Mary's Junior School kambe kachiri surabile bona adereva wa femati ni avuga abana utukubu zako bali kuteka angako radio sapiensi abana webali kupate idako bovu gabuli kumacha webali bate idako radio awe chitune babe danga ate abachi uliriza burunji nyo mwame lusembo wali mnorth London na utukubu zako aliacha Aunt Maggie na webali kubayo mwame tabira wali ensanji batula bila bali mbitundu bie ensanji awo webali kubayo mama boye bukere kere na webali kuliza radio sapiensi ya Father Emmanuel Sita tukubu zako sebu katu subidenti oliburunji nyo na wena ajeku mirako avera yo silent listener wa radio sapiensi ya tusubide bintu bitambula burunji
0: wali yo silent listener ya ngambie yeah. Ntikaba sababu mtu mchana nakandi Christine avera yeah. Alima sana fu yeah. Yaga ntibwe tukuboru yi mbalu noruari ingala ngatuta andika mborusa avera anaba neka tiagendo kumadilizo kunaba kata uli agala kudamu anabe hati gatera atu ya nye
1: atu ya nye mchina atu ya nye mchina wasu zote bwana yenka
4: mje tule
1: yes,
4: mugamba mtia
1: tule inatabu
4: chechiri kumugu kiliro
1: omugaga wa majanja tent se chile kasengu demu kazi we mubukambwe
0: majanja tent
4: majanja mbalaba uwe bali
0: mirini ya mbade ndodo tulida
1: majanja mbaga ya majanja
4: nyebali
1: waliwo kumbaga ya majanja
0: naji ulianga baji nye
1: bali baji waliwo okulonda kwa LC2 ebyaba demu bitundu ebyenja ulo chitata wangu de
4: chitata
0: waboda
1: yenyini goma
0: hila nga yali ya sirika Ule alia siri kanapu
4: wachawa, wachisibe umuza
1: na nebakula chini nebe umuza nebakula chini bebi obufuzi papi umura
4: wantungeri nyeri
1: abudala chitata
4: wae
0: hili nyabari ulira nyo
4: bako makuli uli ya buulizi
1: mbulu unji
4: siku li gira
0: uliko uwa Chimale yo. Kwani yakanalo ngakuono
4: nje. Yes. Nange chitaka. Waluweri nyali omuntu libogera. Nuuliranga oyiso olutiko.
0: Otide muka.
4: Nugati era chali wo. Banange chitaka. Sijabu tebe umuza.
0: Nako zinedi nachiwo.
4: Anonya kumulira.
0: Mbu watu yabadaita kulwenda kawuka. Mbu nagamba abachai na bala moma.
4: Anaichita kati ya rubi didachi
1: yuno bamu wadi ichifo
4: erubaga
1: ichifo achifunye na jana nkumbi tu
4: erubaga ya vayi
0: najari wano
4: na jana nkumbi na jana nkumbi taba rubago
1: erali murubaga
4: awa rubaga
1: na jana nkumbi
4: na jana nkumbi awa rubaga awo
1: basala gana ne rubago yo wa
4: aneda alabi kwa yo rubaga mbade manyi saba gabo mwendabie saba gabali yeri wansi era rubaga era chitata
0: mbade mayada mchalo mbade nudo kumuza kukala baza werosi
1: chitata negundi abali narimba mba kuwana ganya ngandaba bivamu ngorusi saula chitata yaani nono mwami yono
4: kihula
1: one yafa gubaku vila kufamu
4: famu no wa famu
0: sobi
1: ude ya gama ti abantu tuba tuga
4: chitata
1: nage
4: mbamu si baba family mbamu gamba tuwa gamba
1: ono
4: mbamu gamba nga abobe
0: uli na
4: tewe liranya bantu abobe
1: ndoza kati ya gida
0: abi kayete
4: na ye wali uotuka
1: ngechifana nchifude
4: atene we umuza nyo manyane bina hita angabangi
0: bambamu
4: msia iti lewamba mkubwa msaji ngeri jaka anga zanga mweru vaga nga toroza antipasoblo mwete reka wa antu na amala omu waka nga toro umula Vakuwa na abadjanga wako sudia katirumbi lakao nenda kumu PDM nenda
0: vya kaihula vya leta nga bajina amani soba lingaba
4: inekitabu mba mdoza inzo kubaka loku wanguru oku ya gadeda vika mauli loli ya mudabe mchachari yo neno olibu akuwanda naga kabo genze
1: ya musisi nkanako
4: mbisera kubi nao yali wa amani yali wa amani
0: ngomukuru buli walaga
4: yanukura yanukuranga ne bajeno walegwe yanukurao ati ya marawa kabanga
1: amanye yali aga agajeno
4: anti yagajanga eno
0: yagajanga boda
4: boda kihura kihura yali da amani aha
1: olukwe lwa babadde baluso okunyaga esundiro lya mafuta luyise
4: Mm. Mm. Kakati ngole tao njagala kwebaza polisi sofa kubanga ndabye kao kumikutu nga polisi egamanti akakwata mwenda abagambi bw'okutta omuvubuka ono musambo w'omupiira ate mbalabye nga buli omu aluma munne aganti alaali ye yakuba engatto esemba kato ye yakola kino kati bano bababuuza ye mwe mwakola ki ngaddawo mu nsawo bo kale bo balaga nti bo bakola kyangu ne kati waliwo akavubuka akagambye ndi kale bulijjo simanyi nti kato akolagana n'abapoliisi ate kakati yatuwaayo akali akala nekagamba polisi yali nekagamba ba polisi ne munzize yonso me munzize yonso mba nange mutosenyo kati nyeza ulira mukazi womu nga agamba anti nabo baba kwatiddeko ati kirungi ekirungi enkwate eyo okwata ono ne mukazi wange nze bulijjo ndaba nga aleeta amasaawa wano nensawo najja mu amasaawa n'agasuula n'asigaza ensawo ngo
1: nganze
4: simanyi ne bakoze bulungi sofa si kibi nabo bulijjo batya okufa
0: nga lwaki tebakutya nga lwaki tebatya kufa era omwana yagambye ffe ekigendererwa kyaffe tekyali kyakutta omwana oyo omwami oyo kyali kyakumuggyako ssente
1: ate kati okutta nekujja kutya
0: okujja tetumanyi nga kyakujjako
4: waliwo omulala yakasuka egwo era gwe boogeddawo yaaba ne bulooka naye ngatteyo ekyuma
0: atikulinnya ku mutwe
4: toddamu
0: abanabo nga babulabe
4: si nnungi naye babanywezi baana bato
0: sikuli mulema
4: baana bato myaka 17 18 20 bibaali mu mbeera eyo kati nabo teri
1: osobola okuvaayo
4: teri teri asobola kuvaayo n'okwekukuma
0: beekukumye
4: mutabani wa Siraje owa zikusooka baamukwatiddemu ebyo bonna basirise bwe bati era kati oluyimba oluyewo baga twabagamba ye tugamba kato tugamba alaalyo yakole teri asobola kuvaayo owa poliisi ate olyose n'okaleeta owa poliisi walogo nabadde naye gye nabadde ku wiikendi nanyumiza ne mugamba nti bwe mukwata bano ababbi ababbira ku nguudo bakine mubatwala ku poliisi tevaayo bajja kubeeyimirira n'agamba teri ajja era bwe weetantala wajja n'aga nzize kulaba Jacobo naye tumukwata bamukwatira okubamanya ti bamubuuza wamumanya otya nti muganda wange ngaoga oli wakika ki nga bakubuuza babuuza oli ebimukwatako kati bw'ozze okumweyimirira obayambako
0: kubujulizi
4: ekitegeeza omumanyi n'ebimukwatako obimanyi mbwe terinaogu gwe
0: ajja opiirayo
1: waliwo ayinza okwetantala eyo
4: omuwala yakoze
1: omuwala wuno yakoze omuwala yakoze omuwala ono muyimbi ate nga make up artist amanya ge ye Diana
4: Grace
1: wange
4: owa make up naye aba artist
1: make up artist
4: abakola make up babaita ba make up artist
1: yenyisebu
0: artist amanya omuyimbi
4: nze mbana manya artist ndi ku muyimbi
1: naye abeera artist amanya ye Diana Grace babirye na Mulindwa
0: ayo mukadde mwaliro bugenze
4: namulindwa
0: agamanya
4: namulindwa jide mu byake
0: amanya mutebaki agatuma kati
4: anti ngamba
1: si namulindwa oli
4: namulindwa ono mulala bagge mainti namulindwa bwe mupiwo bwagara kati ali mu bino ye Diana Grace muyimbi
1: muyimbi
4: kayimba kike yatukubidde yo bimanyi
1: obuyimba simumanyi bulungi
0: sababu tomanyi namulindwa
1: aje we masakanno
4: obuyimba bunzo babu kya muli mutima
0: ngamba yerwaneko
4: Wewe Masaka.
1: Wewe Masaka na yeri nyimba ze sizimanye.
4: Ajabuzi ajapuka minga jabayo.
1: Ne baba.
4: Ali
0: Napuka ni kumiaka ana.
4: Abayimbi baruana.
0: Kikirizibwa.
4: Igo utanalabako. Masa na ovunja.
0: Yes, mbade ningize.
4: Wa mlavye.
1: Ono kachi.
0: Ningize.
4: Mlavyeko, tunajeko
0: tukene. Ningize
1: hapo miaka ana. Achimanyi kaba sari.
4: Oge, amanya waga
0: mbula. Mwamu chumangajero tu kao sebe miaka
1: ana. Aneda nawe. Chitoba ame.
0: Hele, ugo kunago tu, za. Mwari ugo kunago liko.
1: Ate ya gambi.
4: Akati.
1: Yazari kwa biri ena.
4: Alimba. Akati Jacobo. Oyo mlava. Aba kuba wene manga muzirugaju yali badde muto
0: naye
4: bwabanga namulindo we Masaka noge mwani kulachi
0: sambe nanda
4: sambe nanda
0: yale bikata tambu za mayoni
4: bamukubi ya mainja genangazi
0: oya mukulu
1: naye nedda kale kale obukulu kale tukirize obukulu ayinzo kuba mukulu naye avudde yo chechikulu
4: nedda yo kuyimirira
0: ali hatya
4: ayimiride muko
1: ayimiride muko
4: kuyimirira ayimiride muko
0: omuchara yatukola byo kubanga auliza redi ye
4: ayimiride
0: muko kugere mazima nakali kapala kala ayimiride muko
4: kulinti ye
0: yo kachatawalero
4: kwa zina mulindu ababa chikachi
1: ngabi
4: ngabi kati wato yobofu nye bibiri
0: sinaji
4: otwala omuchara
1: otwala
4: tena otwala no omuyunzi
1: omuyunzi
0: acha abengabe

0: changing.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Color your world.
3: Wow! Eriyedo ngasif. Enfumbe yeye injauro. Ete gikedwa muntu wanjauro ngagwe. Amasavuga kimbo. Gajja yobuomi bwenyini obwebe byofumba. Gongere dekende. Saka kamwenyu mwenyu kumatama gabu makago. Niba customer abo. Ukufumba ko ukutadde kumutendera mulala nyo. Era byofumba. Leka byiyogerere. Kimbo ajira mu bipimo bya grams 10 n'ebitano. Ngakuri wa Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
4: Ekisera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emwe mu hash wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
5: Fred, halo, nga sikuulira Fred. Halo?
6: Wanji baba.
5: Nakuwa sete zoge nukua wanisa mkakesa, tuwanzirira.
6: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
5: Kate sete zoguma sundu weguli.
6: Haa, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemuguli lako magnesium wakakaga.
5: Kato inaomeka.
6: Oba kenda baba.
5: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
6: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
5: Tonyo nyola, uwa mtuwa nguwa bachi.
7: Enaku wasigade yombade, tukoma kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oleme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
8: Lero ng'enakuza omwezi 11 omwezi ogw'omunaana nyaffe ekelezia atuwa omutuukirivu Keleya owe Asisi. Keleya yazaalibwa ng'enakuza omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1994 mu Asisi ekyayitale, era bazadde be ye Favorino Shifi ne Otolana Difiomi abaali abakungu. Keleya ono bazadde be baafa akyali muto nnyo, wadde nga yakuzibwa mu ngeri ya kigagga nnyo. Kitaawe yafa akyali muto nnyo era kigambibwa nti yaddukanga nnyo ku nnyina mu kiro ne yeesogga konventi y'abanaddiini. Kereyono buli Francis Owasisire yawanga enjigiriza ku kyalo yawuli.

0: kola because omichala ina kula yuka mlunji the Bible sina mzimu na michala kwata mchizigo buwamanga chechiku wetisanyo it is okay nyirida bintubio hey obubuna njizuwa kumubiri guwabubuo kola biyo ya gala na ye kakati nzendi kubuna uomunda omaitu gane tunyida abachala bitubikola omuntu nakutunda kungurungo linga amata agenda kutuka munde tuleto kuva kalega ngo kwasibye ke bitutwa kaina lesi lesa landulukse obumu bujudo obutulituli kama omuntu nakuso tweyongeddeyo tugeza kububayika enaku zinabate mwambala piti bubayi na piti piti nge ina siriti yekola kozi siriti muno msaidi mwabatungira Paita mba choma. Mwabaga tiro lugo yo. Humonga mweta. Siriti zirina uwe. Nenga tolibagatu. Aba ambala bubaika. Obuntu wa umanyo kolo obutuli wakati ya. Nga tofunde yo guzo. Genda masu na kwambala kabaika. Kako la dama dirisa. Niku wakumutuwa wetima na sanga akantu wako. Aja kukola ke mikolo na oti. Kumanga na wetofayo. Chitagera. Ya guwaku rapist. Si, hoja chitegera. Wakatu kavudeko, katugenze kali akasoka kumubiri. Bachiara, muli nobu goye. Ngadai wenyini buwokozo, tiano kateka kupeg. Kupantu pegi yoka tisa, kwa kasosika wasu wa mfaliso, mamu unyise mifaliso. Katu kali yao tekacha aina kala. Kaina ama diri sabuli, watu na wali waka diri sabuli. Bachit ofisa ya kasete nogula yomoto. Kula yobu ntuobu. Wechikole nga atagendele dee. Ateba chale bimu kubibaru wazabi yebio. Mbubi yara umulika sele infection ya kuluma. Mbuka sele infection ya kuluma. Nengo mtubo yamba la mfana mtia. Kumaru infection ilwe nyikira. Ngo inamu ntubu nobwedja kwa obuteke wali. Ogule yobu pia. Ate tuganye bububu nobutiri yobu lunji obu obusele na bulunji. Nemu nae kakotoni yako. Kandibande kalunji nyeri yomi chala yenda. Kale wachiri wabato funyeka cotton. Wachiri wakati yao waberenga wawo akole wana cotton. Abachala abalunji. Obuntu buno tubufeko. Obugoye obusoka kunguru bubere chikulu joli. Ole mekufana nanga. Ine mwa mkazi kwetunu ya wanaka. Ndi mkazi na ye aunt. Onsuseko ngabiali nawe tobitegera. Sotwe yambe yamba bachala. Nyirira kungulu, nene mundabera mtu wabufunanizwa. Echuma kumesa nekamba ikaka, mchichi. Chikole ngata gendere, degula yobu wera, bubere bubiri mchisatu. Kumena kutusua kamba la leno, no kamba lencha, oja kuunya bulala. Bebo, mtu wakuita wa. Aneza nyangu wakufunye nyendo, size nene. Baba, unyatia. Anelero na unya. Ngo winda mtubiwa unye, vitali clear. Buntuwa uwe mwambala, no kamba la nencha, no kandamu. Neda. Funafu na yofubafu bako ogule yobu wera ko chijia kuba chikolera bulungi tugeze muze musambu tano tano ana chinana musatu nsambu musatu nizuro musambu munana nyana mwenda na musatu zero biri WhatsApp message kumusambu tano tano ana chinana musatu nsambu musatu yesterday mystery people na yere lo wendi tusimbu de tusose nani muwa yena jemba gamba tuulire aha agambi atia mwa ye enajemba.
1: Hili ya nwela lekuwele zono kansala mwa ye enajemba. Mulongo kulida mchirombe kwa alia atu mbude. Bazukurubo mgenzi mikali lebuseka kasanda. Wamu niramba atie kachiri. Kati hili ya niomzele loku mindu kuogila kwa gubaba na batu ndivyo kulia kukubu. Hili ya nijo naguze mkoko ngambutufu mbisi yoneka mkaboka musimusai. Kani evantu mkakati guwe uzanze na jawa manya agada mogule mkoko singana haba mpiseka o kulugudo la mwenda. Umutu yenana haba gendo kuita kulugudo la mwenda. Mwenda uzangenda mga ambachi.
0: Zito kule mkoko yawe
1: vandu. Mkoko zao. Banae mutelezi umulimu kwa mwenda. Ono kansala mwenda.
0: Uweba lenyo mwenda. Sasa mwenda chatuka na kukoko kwa haba mwetu uome. Na nema. Mwela. Mji.
2: Si. Kunisimari Baba, hili ya nyalu, nesumurida.
0: Hukakasa.
2: Kunisumele yangu indesime kwenye, kakambu leo jivu jima kuuliriza. Kunisumele yonu hibi.
0: Yeba le kuuliriza.
2: Anaka imba mbadi. Yangu baba, nesumurida. Yangu nyini nende gana kulamba, anina kuulideko.
0: Nadenzi ja, katisiri uo.
2: Nenao mama.
0: Masa nenduka.
2: Okumaka transport kabuze.
0: I understand. Chata kante le kusimu. Nela kabuze.
2: Nenga sinyo gongi labako.
0: Enamba chi?
2: Abamera ngade kuni smile, ninga kuni smile, pem dwa debiri. Agi ne kuwa. Tukule mama kuriye. Zamu sija ngadi za.
0: Mpulira.
2: Bantu bangi nyo. Benso bende okufunira kale kugamba omuntu omugamba ne mugamba omanyi nyoyera oba kuni smile onatandye mpya ye tatu nibamuwa.
0: Mm. Ebagambe nakati bantu. Naye bampereze kumi.
2: Kati namba esimu wagiganyo, oba omanyi ngenda kukwana, kumba teri mukwano gwange.
0: Kati gwe mutabani wange.
2: Otyo, obale. Namba gimpe, mama gite.
0: Kale.
2: Gitewe. Kakati, ono baba, aneja wa pike yomu kwanga. Nisizu do wano, enaka kuko, wache imani mutuba Fredi antwala kuchalo.
0: Omze.
2: Ate mutuba Fredi afunye muka mawe, baluno. Omze. Omze. Ya mufunyi. Kakati mama, omuse kukino wa manga kukino kuwa mama, omuntu nolabye omuntu mkubo ya, choka goro mse ya, oru mwana wabu wala. Yota niko kwe sasa naka na kwa wala, yota mwana, kama ojari. Nea kare mingini la kwa wala, niko za uli nito kambi ya msa jo mkuru. Kato nyo kuje kambi ya msa jo mkuru, ni jala ka, inasema, omusajja omukulu kumana omutwe
0: n'okitunuulira nti kiina
2: bulungi
0: neyanziza beera bulungi kuluza y'amagezi olwose n'okyogerako baba sinaga ebintu ebinyiza n'abasajja mukule sometimes you just need to you know mukule akana kaba n'akato ekikakwesibya kakana kaba ndi akagenda ku ssomero kati olaba nyinza okutwalayo ku ssomero. Sagala kuogera chigambe chile ngeno kulia nga chidja mimu aja angenti sili. Kumama zima genjilo mtu wa mkuru. Chichia vana vana noto balekane basuma. Mbanja gala nye chokola vana vana chituke kubabu. Nawe nchaba wa vana luse nyabula. Hela. Yes, sebo. Na suzabu luji sebo wa suzote ya sebo. Yes, sebo.
3: Ya nye salongu chambacha.
0: Nisa nisokuliza salongu. Yes, sebo.
3: Nili ya nyamuwe wangu chitufu chibiyo kongeza kumusayo kumeli ya nyamuwe wangu atunu kabibike kipu kwa hivyo ya natinda dala kisinga nyomba chala havane na avuli ya nchipama nyiko efu haku
0: tutuvu masalo wane tatuma nyiko efu haku
3: wangu
0: tutuvu matatuma nyiko efu haku
3: nili ya nishibavu mwena hiyo nga ugami nchigamba utugambi kachira kagamba kubangu
0: yes
3: ya nize chibiyo nyomba chala chayu nene
0: mwani
3: ya chama niko fako ango mchangia
0: nabanda galale
3: aha baku usewe baku use kasi ni ya mkufu mwe mburi la mchangia sunga wafu wali ya kugende mwuri mweki mkwa mchangia anada mwela kima wasajia waya hii ya mkwana kwa mchangia mwenga bandi ya kujula uya vea eko na au ya jayu ndwati ya na au ya kufu na mwuko igamba ya mga igamba ya kufu ya kuna buzibu ya funa wakua dido ya buwa kusango orina ngambali ya nga bambi wabada wabachiwa manjishimani nga bambi batia nyo kuwa utefa hako mbele
0: kale mkwano wabali nyo kale mwami sabati na iwera mluji kuluza ya magazi abachala abanene batu gambie kwa katina chetila mwana yetuwe tereze nange ndi mwene ya mlimu abanene mentune usungu nevunku wata hale manaye hondi na ye ngeye na hala
4: Lili yani.
0: Ye nyabo.
4: Ona mama sabati okiteri.
0: Ye mama sabati.
4: Kati nzo muzo ugwande kugendwe li abantu bano. Eri buli kito kinomu. Alaga ntinde mukubo watambulira. Abera very smart nnyo. Nengu gande kituke tudde wakati kerele toilets. Na mama esese nya. Kwa gala nyo li yanse yongera yo.
0: Ne yansi sabera. Buluji mama sabati nakulize ya magazi. Ebi ya vini nyomba antu. Mulimu na wakawo mtu wogena na wakawo katunda. Yone bulijogwe nsanga mkubu. Nga ye na wakawe. Teba kwa atagana. Naka mna keta gana. Kuna agambi ati ya. Agambi ye kubawo nyo. Kubugoye obu. Okay. Wada gana kubugoye. Agambi ye nina gwe nalava. Owabaika. Na yewe nakomo tegera. Hai mukama katunda. Oyendo za keli. Otitagedi. Abachalo ubugoye uwa monda. Mweyambe yamba da waisi. Matibaba laba bulala hela.
5: Mchari
0: yani wasuzote mchari Ruth
5: asuze bulungi abeka basuze batya
0: abeka siba bidia
5: omukadde
0: mpola mpola jali
5: amina labale bale kumukuma
0: amina
5: nange mchari yani ndi wano mchari ono ninazenda ba wano wendi era mugamba tusula ku njwe mu eye mugire ya Yerusa eye kola buli kamu naye bananga alina akaleega akaleega bunongo bw'abaana abazannya emipiira naye banaye kayulika enkwawa wano wonna
0: ekasigalako
5: nga kaleesi n'okyuka n'ebbali wano omukono mulala nago ne gusigalako kaleesi namugamba lwaki tokasula mu kasasiro n'ogula akaleega tebikukwatako
0: kaleega
5: kange tebikukwatako
0: kajukiza
5: ndabira awuliriza ba Radio Sapienza bonna
0: kaledia Neyaza Ruth wera bulungi kuliza ya mageza sule ya muziki nebye mizanyo. Akuma kale sika ama bambi waba mtonera katonere. Naga kati akantukange bukana. Amagamba.
6: Madamu Liliani uwe wale kuweleza. Nze Kigongo Tore nga sinzira wanitengira ku Twins. Zeno muna inasuma hapo ku Bible ngingama. Anti your body is the temple of the Lord. So you use it properly. Kati wa muze. Ugende guli yeri banange bano baba naffe banyinazi. Ogeana omusanga nga yawummula ennyindo. N'ajuwummula ebituli mukaaga saidi ne saidi. Lekana akawakati ke tuyita akalinda minyira.
0: Nakawummula.
6: Akawummula. N'alyoka ateekamu guno gupini ogunene. Ogwalaawundi ogwo.
0: N'abangaki.
6: So nno munnange nze ye waffe enkoko njeri mu Kyaggwe. Ennyindo ezo twaziwummula nga buno obusolo bwe sijja kwatula linnye nteekamu bupini obwo. Obusolo obuleme kufukula nnimiro n'ekirala n'omusanga nga awummudde amatu okutukumu nga kuliko ebituli nga munaana n'okulala munaana nga kunna mujjudde ppini zeno ngamba munnange bannyinaffe ebyo si birungi tweddeko omuzoogo nze Kigongo Tony ekyengera ku
0: naye nziza Kigongo Tony beera bulungi kuliza y'amagezi otawakyala nina olumulwe mbatunuulira ne ngamba omanyi kati ng'okyali mutototo kiberoke naddala obutuli obwo bungi naye njagala olowoozeeko ku myaka gyo ng'oyingidde emyaka enkaaga ensanvu abazzukulu oli bala nti kiki nti amatu gaabaaki oyina obutuli okuva wano okutuwe okutu kwonna kwetoolodde kati we tulittle your grandchildren nti jjajja kiki ntizeffe bajjajja abaaliko bafreshi jjajja b'ebiseera ebyo ebitamu tubikole naye nga tulowoozaako ne future nebeetya hela
7: Madame Lilian.
0: Yes, sebo.
7: Webale kuwele.
0: Na wakuliza sebo.
7: Onarea Dixon Emaya.
0: Dixon Emaya.
7: Jezuzo kuwele sabiensia.
0: Yes, sebo.
7: Na Madame Lilian kanjuke kumuzegu no. Iwada banadini bafe. Mbutufu no muhuli chibucho.
0: Nchizubicho?
7: Na agenda mchache kusande. Na chivuri ya kumbantu. Ngati Madame Lilian. Kwaani wande badin tuwe siganyo okubabuli ebiki ebyama byasenga abantu noge nokulya kusane nga guguba abuli depo
0: ebyaddana
7: mutufu akimugambe nga kyakyama soba nadini abamu abalikola abalikera abo
0: kale mukwano beera bulungi kuliza y'amagezi sula emuziki n'ebyemizanyo simanyi naye nzezezeze dini gyensoma ekyo tusobola kisanga mbu faba yabulidde ku muntu oba wamugambye kiki ekyo simanyi abalala naye ne waffe ekyo ndi very sure you can't tosobola kufuuka example ye oba mbozi oba humiliate gwe gwagenda okubuulirako no si mwekyo batekebwa bulungi abakikola musaidi gye simanyi bakirekera hela yes sebo
7: webale kuweereza
0: nawe okuwuliriza sebo
7: naye sekukuta bulungi wano omusimo naye kanjokere bwogezi kyemmanyi gweyo mpulira onabeera munnaffe papa wajoni ekansanga wano mukiwempe kaakati nze mami Liliani omuze ogwanta mabeeba n'abakyala abakulu gwolaba nga mubutuufu akuze alina n'abaana abatuuse okufumbirwa naye n'omusanga ng'akyayambala obuntu bw'abaana abato nga yeesaze bulezinge naye nga kukalokonti alinako n'abavubuka bakodomize ngaatuuse nazaala mulamba kintu ekyo kinyiizisalama Liliani webale
0: kuweerezabodaboda
7: yange
0: kaledia webale kubeerayo webale kuwuliriza beera bulungi abakyala abambala engoye eziri past their age Lwaki temuzirekera abaana bammwe?
8: Biriyani omulungi wasizotya ddiya webale kutubuulirira.
0: Era ng'oli wansi mukyala
8: we. Biriyani webale kutubuulirira lwakuba abamu bw'otugamba tunyiiga.
0: Era
8: omuntu bw'oba omugambye ku muze kituufu okyuseemu. Nze nkwebaza kubanga otubuulirira si mu bubi kati omuze gwe ngenzeeko. Omuze gwe njagala okugamba ku bantu Biriyani. Be bano abantu abajja ku mukolo ng'ayambadde olugoye. Nasangako munne nga naye ayambadde olugoye olufaanana ng'olulwe. Bannange yenna n'olyoka omulaba ne yeetunuulira ne yeenyinyimbwa bw'atunulako oli afaananye olulwe ne yeenyinyimbwa n'alaba nga gwe kwe gamba ayambadde lw'ayambadde nga gwe atali muntu oba ng'alaba nga gwe wa wansi.
0: Kajaja.
8: Bw'oba owulira nga toyagala kufaanaganya na muntu lugoye. Nze nsuubira tungisa oba buveera bw'otajja kufaanaganya naye mulekeraawo okuziimula bannammwe be musanze bambadde engoye nga zifaanagana ng'olwolwo oyambadde kuba oba ng'olowooza gwe waakabi eriyo n'abaakabi abalala amaliriyani beera bulungi
0: kale di ande yanziza mukwananayo beera bulungi kuluzamwa nina n'omukyala gwe nalaba baali ku muzigo munne n'akula sikati efaanana eyiye eye n'agisiibamu kuba kwerowooza nti olina kilaasi ya waggulu Tolerum kilasa mutasolo zino nya nazibulwa. Wanje.
9: Iya niwe bale
0: kuwe. Kama na uwe bale kuuliza.
9: Ono sero wanje nabingo.
0: Nse nso kuuliza sero wanje.
9: Nse nso kuwe. Ndudo kula bako wani kula kwa mwakati.
0: Bada ngeja kuja. Obadde obuze. Kali kasta mwoye.
9: Ati wela bize. Somero ya fe na obimanyi.
0: I know.
9: Buli mwaka tu watu wagati.
0: Tegera.
9: Ati miaka kinana mwena.
0: Ye mchukwa saka njiza.
9: Mchukulie. Bale kubata taxi boze ku motoka.
0: Kumaje. Nemu paka taziyingira enchafu.
9: Mwa mito jiba ko enfu foga ku bawo langu ju enfu. Fade wa dum sana gwa sanyu na ye. Oba konda kwa bera kono obutambala nga bakubako. Enfu febera nyingi ogano gamba da kagoye ko ke rubulungi. Kumaje ogwa juva fongera na kabina kasanze. Ee bazoze ko basimure ko. Niyo ruzuka kumata kumi. Agenda kusitee.
0: Nchitegeera.
9: Nata joza.
0: Webali nyo.
9: Ya, tuwa nina
0: kuyo. Webali nyo Gerard Vera. Mluunji kuliza ya magezi slow music nebiye mizanyo. Kati abamu ziba nchafu. Nova mungo chafu wate. Abalala ziba ambisi. Omanye basajia baje moto kezo kumazi. Nibazile tanga ambisi. Na kusubilo kutula mutaksie. Onda ufulu mangoru kwa yerusa. Na. Ngoru kwa yeru. Dugenze kama zi. Obisi wade, bisi wade. Simanyi oba mtu wabasa na baga bachi. Ono nagambi buwati. Chirango chino. Radio Sapienza Fans Club. Mutegezewa. Obaba member. Mutegezewa. Mwena abetaba musomo guo kurundi enkoko. Okuja wano ku Radio Sapienza. Lero sawa munana. Ezolwe guro. Mukwasibe enkoko za mwe. Iba nage. Kati sinange njagala chiba mwecho kwasibe enkoko. Neze njagala za kulia. Bamemba mwena ba Radio Sapienza abaso abeta musomo gwo kulunda enkoko muyitibwa olwalero kusawa munana mukwasibwe enkoko zammwe musabibwa okwata obudde mujja kusawa munana mukwasibwe enkoko zammwe onagambe bwe bali nnyo okuweereza omuze abasika chips muwato obumonde bulungi mubulekamu amagongolo mulekamu amagongolo wegaita nebirala naye nga kyennyo oyagambye kiki aba wata chips mziwata bulungi anti enaku zino bafuna obunyiki ni obuwata n'obuslicing anonda birembaga onagambye wasuzotya mwanyinaze omuze abasajja abagulira aba side dishes ebintu ebyebbeeyi ng'ate main dish n'akasimu alina kamapeesa kan imagine nenigi nambigere banange muswala banange batugambireko muswala nnyo wamba bamemba balesaberere Sapienza Fans Club mbatumide ya Uncle Ben amazima genyini osanga side dish ngetadde wigi kumutwe ya mitwalo nsanvu atadde ko human ya mitwalo nsanvu naye nga gwayita mukyala we waka aina mupenso nnage nosanga omwana omwala nga sibye sawa ya mitwalo chinana Nenga kwa itamaini. Aina kake tano. Buna baba imba mpaka. No sanga side dish nga bajigulide moto ke ya kavi. Ngoweka tambu za bigere nge mfudu. Anatera kumera mukira. Hii, nasajamu. Muja tuko ze sensovi.
10: Abantu abakulu. Abaluvuba nide mire kumikolo.
0: Abaluvuba.
10: Mutumuli omuntu nga mukulu. musajja mukuru mukazi mukuru emere neetu kana atabuka nengo beda tibana kufuka sawa mire nga mwombefu
0: yenana
10: tunalevelera kusige na maso yewo mseburungi neka sabata ndike mire nalo kabla abuna lai nienu naga kuru nagenda kuri nagenda kuru nagenda kuri nungu ya inaka kuri tikachate gerikeka amasa gamenge denga gandegeya ngatakate gerikeka.

0: ngampa wa davidisa
1: mudaka nkizwa mwabuzito ndandise ukwekeze nyago umuntu bwachawa munnamu gamba ndugutu fudde suna nabaziba naye kitegeeza ati sekabaka suno okubiri yali wa mukwano nnyo nabe gwange lya bazibwa abasangibwa mu Tanzania naye onako lumu baamuweza ko embwa bbiri ngekirabo kya mazalibwa n'abanyigira nnyo era n'abachawa mungeri eyo n'asala ono okubatabala era omukwano gwawe awe gwakoma kwekwava okugamba ndugutu fudde suna nabaziba nga kigambibwa omuntu wabira nga babadde ba mukwano naye ne baawukana
0: ebyetta bisasika ngampa wa davidisa Dabiwamu The Mirror ekutusibwako Centenary Banka Centenary Banka Banka ya Fee.

0: Bamwe chomutuwa kabira kuchala wantu nga tebakwe tegekede mukubenga kumasimu nga temuna agenda rawe zimeja funa yivizibu mkuluze ya magenze sulu ya muziki nevye mizanyi wa mita lotred sabata akaimba baka ita makagaba somyeko atenga gega womogose kudachikabiri mukaga ezibu la yoko ele sawa omukaga eze tuntu program David Ramo chua tugenda buterevu mula mwa uluwa lero nina chintu chini echintabudde oba echintabudde okubalira na kirabi omugagga we Kireka asengudde mukazi we mu bukambwe bwoba ugoberedde emboozi eno oba nga wagigobereddeko otula wansi n'ogamba kiki ekiyinza okuba nga kivuddeko obuzibu kino kyagudde Kireka naye ka mbabuulire bangi nnyo abayita mu mbeera efaanana bw'eti abakyala bangi nnyo abayise mu mbeera efaanana bw'eti nakera ku makyere mumugamba fuluma ennyumba omukazi n'afuluma ennyumba oba netundibwa oba nesendebwa oba wabadde awawe ne wasizinga okuba ewuwe n'ebifaanana bwe bityo ono ye yavuddeyo n'abangaana okulwa naye nga bangi nnyo nnyo nnyo nnyo abakyala bayita mu mbeera efaanana bw'eti leero njagala kubuuza amaka g'abantu abayivu kati ndikoze abantu abasinga kati bayivu kiki ekigaleetedde okuba nti batuuka mu mbeera efaanana bw'eti n'otambula n'omusajja omwaka gumu esatu munaana kumi kumi n'etaano abiri mu etaano awo musajja n'akeera ku makya ennyumba nagafuluma emabegako wali bw'oba oyinza okujjukira waliwo era omukyala bagwe yagoba gwe yali atwalaganya ave mu nju nga nekimugobesaamu ki mbu omwami yali yakategeera naye nga bakamala emyaka dusagaali asatu nga bakamala emyaka asatu mbufumbo bazadde n'abaana omwami naga nti nze nakategeera nti omukazi oyo tweddira omuziro gumu really kiki ekiguddemu kiki ekiyinza okuleeta kubanze bwe mba nkitunuulidde nze omu bwe mba nkola analysis ndaba nga ewaba waliyo ebirala bingi ebyekweseemu omuntu okeera ku makya gwe nfumbidde emyaka abiri naŋa aliriani fuluma ono omukyala ennyumba baagikoonye badde basulayiri bulindo ennyumba baagikoonye omwami n'abasengula n'abajja mugabadde amaka gaabwe kanimagin mugabadde amaka gaabwe n'abatwala ku muzigo obulamu bw'omuzigo sagalaga nti omuzigo mubi nedda naye bw'oba wali katonda akulinyisiza ku ddala n'ova mu muzigo banaye omuntu essaawa eno waga nti genda oyingire omuzigo nze dirya nina ogwa apatimenti sigwagala bwe kubanga muzigo ekitegeera kyokunga nti wazigula nyumba ziwazigula naye nga muzigo nga nsirayo to rent ekintu ky'omuzigo mukite kiralamu tyomuntu asobola nobateekawo ne weyita emyezi esatu nabaga nze sikyalina esasula nyumba kiki ekiba kiddako natulidde omukyala ono nakidde ng'akaaba agamba nti abaana bange tebakyayina waabwe ate nga kyekituufu banage mu nsi muno abakyala twagala nnyo keera ku makya ng'olina woga nti wano wewaabwe w'abaana bange sina wange naye nti abaana bange singa batambula ne bagenda ne bagenda bwe bakomawo baga katuddeyo eka ne badda eka ewaabwe kiki ekireetera abaami okunyiiga kuba ndowooza kino bakikola mbusungu n'onyiiga nnyo kuba lirya nyakunyiizizza nnyo n'ogamba n'ennyumba ngitunze oba ngikoonyeewo wano tewakyaliwo n'ongoba waka n'abaana baffe kuba tuba tubazadde babiri ne basigala nga tebalina waka osanga senga tunaamanya ekireetera obukambwe buno oba obukaawu buno abakyala tunaalinnyamu tuyinza okuba fecals naye nga tetumanyi 755 4 8 7 8 4 9 4 9 3 WhatsApp ku 755 4 8 7 3 obusungu buvaawa hello
1: Lilian
0: yes sir
1: ono Katongole John na
0: nsanyi sokuuliza mwami Katongole
1: ekintu ekikulu ky'omanyi Lilian amaka g'abagagakayimbaako kakubyeko kitundu
0: obudde
1: ngaayo ng'onoonera okuvaawo
0: akadde bwe
1: kanakubanga amaka g'abasomyeko amaka g'abafunyeemu balaba masomo
0: Na yenga chichi, omusungu mubuja wabani.
1: Kwa hili njika, katola wakati omtialo yukati sawa zino mubiji. Kwa hili alimuru unji nga bachata andika.
0: Yes.
1: Kati atoba zate ye bimiula.
0: Na yati kati ya bimiula boviva bizenzende kama kaga.
1: Kati buwebuzibu uvuli ya werevi ntebo katso mtu wafuna sene na hata vyege. Na hata vyege ndi.
0: Kusente buba waga.
1: Ama kati waba. Mazima ama tufu na henga yako zebu viku wangu lido mungagika jandi bada sengu kana alikava na mnyuma na
0: umutika na gina
1: nebimiula vi nega tukuta na umutika na umutika na umutuwaza suwaza chiva chivi nyo ze katongo lejone nansa
0: na yako zebu ni katongo lewe vale nyo sebu bera bulonji kuluza ya mageza slow music nebia mizanyo nze chokufu nebimiula sishina kubusiku kuba amen dembeli habayi mbutaluga dembeli ya mweri obuntu ili okusajia lata it is well genda ndeka wano zembere wona abana bange atena ngoenza kuba wano wondese kale nga nange nina yabo nange nyizale nizo kuba nina abanda bakumumanyi bagamba techikaira techikaira matechiwomera matamabiri era nga bachitakaira matamabiri baga anti gwaito mubi wabaya muita kwen echo bwe kiba echo abamye olubuche mwerabira eyo sagala tugendeyo. Echizibu katichiri kumakagano. Busungu chobu obu spaki. Obu letina abami okuli enti. Chisuse kamuleke wano. Mwami katongo laina kakonyeko. Chisente abami bumufunami. Oba chichechi waga abami ne sente. Sente zo ziba kolabubi. Sente kolabubi abami. E mkoni sabi ya tandikozi. Sente waga abasajia. Na ingabu chandibani. Buafuna sente na kwa muntu kagwamu. Kezo kandi machazo mkazo ono sichamulaba mkabu ntua kadie alivichi na iya nkwata kubu nungi one time. Tuwa liko fena. Kalo wababia nato vijukina na iye mama wabana bangi. Na kone kagenda. Sento musente. Mene iluwa chimu nonyotu sabise sale mbi. Kumasa ina nisobolo kunga abachala wana. Nunga muja tufu kamida kumabivi tusabe mkama. Nti sente zibagwe. Tuwa sabida sala sente ziba mweko. Ulochi sente ziba waka. Chicheche chikuruwe nyecho. Eche nsimbi. Obabu babu sungu. Kuma wali waganti. Aba kazi mube ireyo ni mtu kole hivi nitu. Nti mtu uketisana ni mtu ni mnyiga. Hello. Yes, sebo. Nange wente sebo.
1: Yes, salongo semba kia.
0: Yes, salongo. Chiche chiba chankala nyama.
1: Yako uli ya nini kinyokita nesika manya vifama agava. Yani mwede kwa ujukila kumpe ya liye tuwa kubana baka kuhuru.
0: Yes.
1: Yani apima kwa sajiz ya. Yano kinu ila haba nangu labu umana oro buho sasa.
0: Omu.
1: Na utayo gira. Ushu na muka wako ndaga mundu. Ndaga butonde.
0: Ndaga butonde yes.
1: Na omu kebera. Ovali mwana omoba suka mumu. Yani noche zula. Kwa chukera ya mwana wakamba ngande kato umuchara nchukara umani wa chukara.
0: Aba tuwale kubasibabu.
1: Wanji?
0: Aba tuwale.
1: Anki ya nchume chiki ila kati uobusungu wefu jani wakamba. Kachama jina. Kantunde butunye nyombe ino. Baba wakawa mba jewa kukati za nyo na kwa nchundo mkazo na mjiko mbea kujundu. Echwa mwana tu techi nyeze uku. Kuri ya mkili zova gana. Omwana yenna bambi kuri wakulanga amani ya mwuchitawa. Kukwa lewa mwuchitawa. Ya kia gendo kuda mburi ya atara kate. Ate vichuse mtu ate mwuchitawa wichika. Kino kero zami ya mkili zivizu umwano uembeleyo. Nunga mbakaro mwana kantawa. Nabatunda wapo kuna vera. Ngali ya nyo nyo mbele jorengi temu mbele. Mbele ya nyo.
0: Yes, sir.
1: Kili zora kana ebitunde kini kutikumi. Ndi ya nishimu sikiankanya mbufumbuli ya nyo mbele ya mbuzi. Oba butambuze.
0: Obutambuze. Ya
1: nishina tuzika uchi gendele peku.
0: Nishimanyi?
1: Aha, ni ya nikati. Kina dalaba sijari ya nyo. Sikiankanya nyo gamba. Ah, nishara ono sisha. Nyo gamba. Nishia yenge. Wabali na hapa nafaida nene hii ya nubusungu nubu kweka munda wabali nubu uleka mbele yobutu wabu kwa kalanya bambi vana baliku wala ganti mbunu nwe chitamu nisa wano kwa kantunde chino ba umana kazi ba ba chukua lenti naba kubu chukua wana inga mburi ya nguramu nisesu wama inoga mbumana kantunde vino mbalikire vino vino mbitwa vino mbisanyo nisa ya nina chule ngeduluri ya nchita kede la tunya basa janti wa kore nsumu nenga ya nusele misinga uwewa ikibe ramba li kambu fumbu
0: nili
1: ya nitiwe mbele kutu kusigira ku mbunda vendela yute chanka nya wa fumbu nusele nusele misinga
0: nila
1: ambali za wako
0: wabali nyesewa bila blonji salongo sembatia kuluze ya magazin sulo ya mziki nevi mizanya nzikiri zikanya ni mwami sembatia salongo nti obutambuze butabula amaka chitufu agoge mazima ate tebuli kwa musajja tebuli kwa mukazi omusajja bwazula nti mukyala we alinamu obutambuze chono no obufumu agoge mazima no mukyala bwazula nti omwami gwenjagala oba mwami wange alimu obutambuze by the way chito mutima echolumu abami che mutamanyi era gena na gamba nze sose na inga njana kubulilo msakazi wa wada kwa gala chikumi oruna kudwali zula nti omuchitinga lave inengeri je yesala ainza no obutakulaga ainza no kusirika mulimu abasirika na yo mutima gwo ogusika boti ogubadde omunene ne gufuka mutono joli chini nti obutambuze butamaka nebo chitu ukawano kukubanti abana batandise okubanti bagenda kusigala nga bali homeless lwaki olwo omukazi obata omugamba kubanze ndowooza nti wano ye kyekisera ogamba omukazi nti Lilian nakwatira mbutambuze wano oyinawo abaana abatali bange twala abaana abo ndeka ntwala abaana abatali bange ababo basigale nga bayina ewaka kuba kati opanishinze abange opanishingiddemu n'abatali babo opanishingiddemu n'ababo manya hello Saba na uwe balo kuuliriza.
2: Lamba tuwa nekake.
0: Lamba, tichichia chibatabula.
2: Madame Lilian.
0: Yes, sir.
2: Nesudu vilante umusajja wakira kumacha na usuro familia yu.
0: Hmm.
2: Njuhuwela sefu ya chili yao.
0: Hmm.
2: Sibu ya kuri elasa wa ngeju ya munti umusajja wa usuro jirume na usuro familia yu wakira nchana uteka huku unsi.
0: Hmm.
2: Mbukina fune mirembe.
0: Hmm.
2: Togenda funa mirembe munti. Nukujaka abantu wa uoraze etime bi ukukulimira. Ate wengeri kubona abona.
0: Mm.
2: Echirala. Ate abasajja naffe. Tumanyo kula tusigamanyo kubakazi. Buruno kula nga wesi gama kumukazi. Mbulita sentu gobu sa wese miti. Tumata sentu kubise bloke zigendo zimbe nyumba. Evyo.
0: Muzimba chama. Mufuno
2: kutanku maka. Omukazi vya kulangira.
0: Muga chama. Ainamuza
2: wana mulangira. Mutuansi polere kutuwala kula kumurumu zina juku wanga. Na muanga sinti vitano.
0: Yaba kama. Kagendo
2: kula. Heta nati aina. So abasajja chitu wati mwechu. Tujige okwe miliza uti. Kwa hata nubanga tutuwa sajia. Tukaina sajia madamu Lilian. Tuweza kama mkazi mita mituwala atano na itia atano. Tukutuwa tuzimbe. Kwa muna achaga na kwe muti. Ibi ajo kurangere kunyizi. Kwa hivara nyo kuweleza.
0: Neyanziza wera bluji. Mkuruze ya magazi. Lamba chaga mbati. No kwe sigamenyo kubachara. Chakuma kwe sigamenyo kubachara. Nzabu endo woza. Kuma kugatamani. Leta na agendete. Toina transport mkazi ya gaya yabanga mno bitano doza. Volu kumi lake. Echo actually sira wazante bino omukazi yabiyogedde mu ngeri ya kwagala kulangira musajja ne kwabadde kumujukiza waje bavudde namukazi jukira je tuvudde zinna kuyamba kona wano nakolera kone bwenti ne kati gwo konya amaka mu ngeri fana na bwetyo nina nakuzino omwami yero gobaita Paul si Paul gobaita Collins Kafero owe Kayunga oyo probation officer wa SIDA probation officer wa saide yo. Namulaba ina makaga atuziza. Omusajja mukulu n'omwamchala mukulu. Ng'omwami agamba sijja kudda makago. Okujjako ng'abaana gundi ne gundi bempulira ku kyalo kuno ng'abasajja bakilaiminga nti baabwe obajjemu. Nze ndowooza nti ekyo kyekyandikoleddwa singa oba weekengedde abaana. Ntuzo nga Meriyani olaba. Omwana ono omusajja oli amukayanira. Omwana mutwale wa kitaabwe. Oba tukole jene. Omanya wali omukate wabula muliro musajja tsawa kutandika gamba omwana wange azino obuzino obwekirugonga staina nsonga kiba kiregeza nti wali we mbaliga somehow naye omufacho gobaganya oyina tuina abana batano mulimo omugwe wekengera echo kibegeza nti jango okone nyumba obanzi jako byena byembadde nabyo olokuba nazaala omwana ate katiba na abana ababo gwengamba nti zevira wana waka genda no mwana wo nzongobewo no mwana wange abana basigaze wawe naye abami mwino obukambwe bomukozesa obuba mu extreme nga munyigide ndagala kaita kasonga katono kuba nyizo kubanza do nyizo kubanza do mwana obweru of course techinyuma ninga tegwo ina batane ebweru Atazi nga abatano nabagumiikiriza. Gwe tolowooza nti embeera ye y'okuzaala abatano ebweru. Nange eyinza okumpaliriza okubaliga. Nga n'okugenda sigenze kuzaala baana naye n'ebivaamu bwe bityo. Hello.
3: Hello.
0: Wangi ssebo.
3: Hello.
0: Yes, ssebo.
3: Jebaleko nnyama.
0: Hale ssebo nawe jebaleko. Yes, ssebo.
3: Akati ku nsonga eyo. Nalirowoozezza. Omusajja asonga okubaalwa omukazi abalize omusajja n'aba n'obusungu bw'omuntu
0: ekyo ne kikonyesa nnyumba
3: n'abagamba nti kati omukazi ono omukola naye ekinaamuluma kantunda amaka gano ekijja okusinga okola ki okumulumya
0: kuba kwesasuza kale neyanziza ssebo Bera bulungi kulise ya magezi na sulo ya muziki nebio mizanyo. Omwami alinga agamba. Nti abami mchikola ukweza susa. Na hechi ya chivachi sana. Na kule nsobi. Abagamba nti ebibi. Tebikola chitufu chimu. Nzeni na kule nsobi. Kati atena we nyumbo jukoni. Haba na basigade. Tolooza kuchino chetu wateka mwansi. Hela.
4: Madam Lydia.
0: Yes, sebo.
4: Webali kuweleza.
0: Na ukuweleza sebo.
4: Na veda muna people para joni ya kansa nga wano mchuwe mbe.
0: Ye John.
4: Ati nzo chente sana. Nzo nsobo lo kutibu mikiriza nga nakuwa na ngolino mwana o. Wena kutanga na ye. Na yato ono boza lide wange ngobalize mbukumbo wange. Oyo sisobo la chibu mikiriza. Ate wabula nzo nsobo lo kuzale bali nga nkuwa siza nga ngolimaka.
0: Nga boleta wendera.
4: Ikubo obusajja nze mbeera n'obusobozi obulabirira abaana bange era ndi wadde mba okubaleeta kuba wano waba wange wabula ate ggwe si ggwe kuzaalira wano wange era w'ozaalira ewange ng'omwana si wange bawadde mba okugoba n'omwana wo n'ensiga z'abange waka wange
0: naye sikoona nnyumba oba kumbuzaako wembeera
4: Me nyumba nsobola okugikoona.
0: Olw'omwana omu nga gw'olina bataano?
4: Kati abaana bange omusajja yenna tagererwa nzaalwa.
0: Nkale.
4: Abaana bonna baba bange. Bw'aba botambula ogende nabo.
0: Neeyanziza
4: mukama. Era w'ogaanirawo ennyumba ndi wadde mba ogikoona.
0: Nga busungu bukutta.
4: Ye nyabo.
0: Kale gw'ebeera bulungi po.
4: Webale kuweereza.
0: Kale sabwana okuwuliriza kuliza ya magezi asula y'omuziki n'ebyemizannyo. Abaganda balina olugero oluganti bw'oba ng'otunda ennyama y'omutwe osooka nga kunyiga ku gugwo n'owulira n'okakasa nti macha zintunda ennyama naye mulimu amagumba. Kuba mwe abaami munsanyusa mwe mwagala nnyo kiba favoring naye gwe tolowooza munno bw'awulira mwe babagamba abakyala tebalina mitima. Tutunulidde ensonga ey'okuba nti abaami banyiiga n'otuuka okugo omukyala omugoba awaka. Oli oluvannyuma lw'emyaka asatu yazuula tweddira omuziro gumu. Ddala kiba kikola amakulu.
5: Eno
6: radio sapiensi yayetegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
5: Ennyabo we wano tukwaniriza.
6: Eri gati gy'empisaamu yamwe.
5: Eyo yaffe ennyabo.
6: Oh, right. When is the gestation period?
5: Mama nziriramu, sikutegedde bulungi.
6: Mbuza, okwe wandisa kutandika di.
5: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
6: Mpazi kwa sete meka.
5: Jiri emitwale ebiri, joka.
6: Emitwale ebiri za Uganda, ona faranga.
5: Mame, emitwale ebiri eje
6: yeah,
5: Uganda.
6: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
5: Nyabo, sente tuzagala mukashi.
6: Mwana akaunti?
5: Akaunti tujiina mama.
6: Chinko zebu vizili kumobailo mane.
7: Oh,
5: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
6: Mtaka kazi jako, wabezi jako zamwe.
5: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
6: Echitufu santezo guwazi kwata, oba wali uo mulala. Na kuna vye, nga picha kumbele na mwangu.
8: Kakensa mwevye misanyo nkume bidi avire mumuka aga. Ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuane bidi joka. Jango kubredi yosa piense nsambia. Okuli na nekeresi yoko pene duwa dido liye nsambia. We wandise. Oluri ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redi yosa piense ya. Kakensa mwevye misanyo nkume bidi avire mumuka aga. Adi red and steady.

0: kumanda mobile nedatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash ojja kufuna ennyogereza ya bisatu nedakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Ekisera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emwe muhashi wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
1: Fred, hello, nga sikuwulira Fred. Hello?
2: Wanji baba?
1: Nakuwa sete zoge nukua nisamukakesa, tuwazirira.
2: Haa, baba waliwe biyagwa wa wabanchi kunyonyole enti ya. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
1: Kate sete zoguma shundu weguli.
2: Haa, wabanchi kunyonyole enti ya baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo ululwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulila ko magnesium wakakaga.
1: Kato inaomeka?
2: Oba kenda baba.
1: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
2: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kalabi katekali iwo.
1: Tonyo nyola, o mtuwa nduwa bachi.
3: Enaku wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oleme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi ensambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musambu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.

0: nkuluze ya magezi hensulo yomuziki nebye mizanyo tukubuza ku mulonje era tukwaniriza nyenyene ddala musala yaffe eyamalega ekyemisana webale nyo webalira bwenaatagase nenga kakasa nti bwofumbisa Fortune Gold ojja kubanga ofuna bye weetaaga buto mulungi awooma afumba bulungi tewali nsonga lwaki ogenda okugula ebintu ebagenda okuseera ate nga nebbeeyi nungi nnyo beera ng'omufuna mukwano oyongere okuba nga ate bofumbira bawoomerwa byogenda okufumba Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okunneeyungako era tugenda musaala
1: mu linnya lya Patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu
0: amiina
1: aye Katonda kitaffe ekimu ku ebyo ekisinga okutubonyaabonya ku nsi kuno ye mulabe sitaani onakola olwaleero ogenda okutulaga nga bw'olina obuyinza era nga bw'olina amaanyi okuboggolera sitaani n'avaawo mukama tukwekwasa engeri sitaani gy'atubonyaabonyaamu jangu mukama sitaani y'omu ali mu bulamu bwaffe atubonyaabonya omugobewo tukisaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
0: amiina
1: owooluganda kkiriza ate twebuulirire ku bigambo bino mu bizibu Kristu tatulekerera naye abeera mu makkati g'ebizibu ebyo bwe tumukoowoola n'obwesige n'okukkiriza nti mukama waffe tuwonye tufa tajja kutulekerera Kristu alina obuyinza ku ebyo byonna ebitujja obubi alagira bulagizi embeera n'erongooka kyekyo Pawulo omutume ky'atugamba mu Baroma omutwe ogw'omunaana akanyiri akaasatu mwakamu nti omukama bw'abeera nange ani ananneesimbako olwaleero Kristu y'omu ayongera okutulaga obuyinza bwe ensonga olwaleero gy'akutteko ye ya sitaani abonyaabonya abantu abangi ne mu budde bwaffe sitaani waali ate nga yeeyoleka mu ngeri nnyingi amaanyi agalina ate oluusi agaba n'ebirabo ng'engeri y'okutusikirizaamu ate gwe abo abafuna ebyobugagga nga bayise mu bya sitaani tetubawulira sitaani tatukaka wabula agenda okusenda mpola mpola n'akukkirizisa nga ggwe wennyini weesiimidde era olw'obukodyo bw'akozesa oluusi engeri za sitaani ezisooka ziyinza okwefaananyirizaamu eza Katonda naye nga kyaliko kwe kukuziba amaaso otandikirawo ng'olowooza nti w'oli watuufu agenda akuziba amaaso ate era n'ekivaamu olw'obwo obuntu bwaffe n'agenda ng'akkakanyaza omutima n'ofuuka kagubiiru ng'olwo tebakyasobola na kukuwabula sitaani ye taterebuka abeera agezaako buli kadde okutuusa lwakuwangula awo nnabooluganda tusaana kitukimanye nti sitaani takuwa bya bwereere wabula buli kyakuwa ate akiwaanyisaamu obulamu bwo obw'omwoyo ate n'obulamu obw'omubiri katulabe engeri sitaani gy'atubonyaabonyaamu tusoma mu Matayo omutwe ogw'omunaana akanyiri akabiri mu omunaana okutuuka ku asatu mu obuna Yesu bwe yatuuka mu nsi y'ab'e Gerasa abantu babiri abaaliko amasitaani ne badduka nga balaga gy'ali nga bava mu bijja nga bakambwe nnyo nga tewali na muntu ayinza kusala kkubo eryo ne bawowoggana nga bagamba nti otulanga ki gwe Yesu omwana wa Katonda ozze wano okutubonyaabonya ng'obudde tebunnatuuka awo kumpimpi waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya amasitaani ne gamusaba nga gagamba nti bw'otugoba wano tusindike mu ggana ly'embizzi n'agagamba nti mukale mugende ne gabamaamukako ne geefubitika mu mbizzi eggana lyonna ne lifubutuka ne lyesukkiza mu nnyanja ne zifiira mu mazzi abaali bazirunda ne badduka ne bagenda mu kibuga ne banyumya byonna n'ebyabali abaalimu amasitaani ekibuga kyonna ne kifuluma okusisinkana Yesu bwe baamulaba ne bamwegayirira ave mu nsi yaabwe abooluganda ekitundu ekyo kye tututte tulaba bulungi nga Mukama waffe Yesu Kristo atulaze nti Sitaani waali ate era Sitaani ng'ayina n'amaanyi ate era nga waakabi nnyo. Sitaani ono tulabye nti atulwaza mu mwoyo ate era n'atulwaza ne mu mubiri. Mu ssomo lino tuyiga nti newandibadde Sitaani alina amaanyi era nga waali nga bwe tugambye, naye ekikubagizo kyaffe kiri wano nti awali Kristo ate Sitaani akankana, era Sitaani akimanyi nti Kristo asobola okumuzikiriza. Etuwulidde bulungi, Sitaani yennyini eyali mu basajja bali ababiri ng'ayogera era ng'agamba nti otulanga ki gwe Yesu omwana wa Katonda, ozze wano okutubonyaabonya? Abooluganda, mwe mwenna abali eyo, abo bonna abaggweera mu bya Sitaani, mukimanye nti Sitaani tasinzangako Kristo maanyi. Awo nno mumanye watuufu aw'okudda, naddala nga muli mu bizibu. Sitaani mumuddukire ddala, kuba bonna abamusenga abakozesa bingi ebitajja nsa. Gwe tunuulira mu nsi yaffe mwe tuli, abamu abasuula ddalu ng'abo be tuwulidde mu vanjiri ey'olwaleero, abalala abatumako ttabannaabwe nga basuubira nti bajja kufuna eby'obugagga bagaggawale, ate abalala abagongo balizaayo waka waffe. Muntu munno n'omusiŋŋaana nga bambi Sitaani yamugetaageta ali awo naye nga takyategeera. Abooluganda, mu kifo ky'okusenga Sitaani, Kristo tumwesige era tumukkiririzeemu. Ye yekka agenda okututaasa omulabe Sitaani. Kristo ayogera bwogezi, mukale mugende nga bwe tuwulidde mu vanjiri gye tututte, amasitaani ne gasobola okuva mu basajja abo ababiri. Bwe twali tubatizibwa abooluganda, baatugamba nti tuli baakulwana ne Sitaani n'emitego gye gyonna. Olutalo luno okusobola okuluwangula, tuteekwa okweggyamu ekigambo eky'okutya. Sitaani okutwefuga, asooka kutuyingizaamu kutya. Buli kimu oli kyakola ng'akikolera mu kutya. Okutya kutuleetera okubuusabuusa omukono gwa Katonda mu bulamu bwaffe. Tutandika okusuubirira mu maanyi amalala agatali ga Katonda. Wano we wali ensibuko y'okukkiririza mu bitaliimu ate era n'okudda mu bya Sitaani. E Peetero omutume atubuulirira era n'atugamba bw'ati. Tusoma mu bbaluwa ya Peetero esooka omutwe ogw'okutaano akanyiriako omunaana okutuuka ku k'omwenda, atugamba bw'ati: mwegendereze era mutunule, omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'enoonya gw'eneerya. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi nti ne baganda mwammwe abali mu nsi yonna babonaabonanga mmwe. Ekyo Peetero ky'atukubiriza ffenna. Sitaani anti atambulatambula buli wamu, tumuziyize. Tunaamuziyiza tutya? Nga tuli banywevu mu kukkiriza. Ekikolwa kya Kristo okugoba Sitaani mu basajja bali ababiri kyongera okutuyigiriza ebintu bino wammanga. Kristo atulaga omutima ogujjudde okwagala n'okulumirwa abali mu bizibu. Laba, atunuulidde abasajja bali ababiri bazze baleekaana bawoggana, abakwatiddwa ekisa, abalumirwa, abalaze okwagala. Embeera y'abasajja abo yali nzibu nnyo, baddukanga ng'eno we baleekaana ng'ate bakambwe nnyo nga tewali ayinza kusala kkubo eryo. Naye Kristo laba w'abalaze ekisa n'okwagala. Kristo embeera y'abasajja abo abaali mu Sitaani yagiyingiramu ate era n'agitereeza. Kye yagenderera kwe kubazza mu kitiibwa kyabwe eky'obutonzi. Sitaani kye yali abaggyeeko. Abantu bonna baali babadduka era nga babatya. Kristo laba ate w'agenda okubaddiza ekitiibwa ekyo. Kristo yagoba Sitaani mu basajja bano ababiri, atulage nti alina amaanyi era alina n'obuyinza obugoba sitani. Ne wandibadde abooluganda sitani waali, naye abantu abamu tuyitiriza okutya. Buli wamu na mu buli kimu, abantu abamu batandika okukiraba mu sitani. Mu kifo ky'okulangirira Kristu n'obwakabaka bwe, ogenda okulaba ng'ate abantu bangi balangirira obwakabaka bwa sitaani, naye ng'ekibasindika okukola ekyo ky'ekigambo kiri eky'okutya. Buli wamu alabawo sitaani, wano totuulawo waliwo sitaani, wano kolaba oti waliwo sitaani. Nedda, tuliwo okulangirira bwakabaka bwa Kristu. Kye twetaaga kwe kukkiriza okunywevu nti Kristu ayinza byonna. Ye yajja okutugobamu engeri za sitaani zonna ze tuba twesibyemu. Kristu bw'amala okugoba sitaani mu basajja bali ababiri, amawulire ne gabuna ekibuga kyonna. Twandirowoozezza nti bandisanyusa olw'ekikolwa kino. Vanjiri mwagiwulidde bulungi, si bwekityo bwe kiri. Kiyinzika okuba ng'ebyenfuna byabeerabiza okubonaabona kw'abasajja abaali mu sitaani kwe baalimu, ne badda okutunuulira eggana ly'embizzi ze yasukkiza mu nnyanja nga ziyingiddwamu sitaani ne zifiira mu mazzi. Batugambye nti ekibuga kyonna ne kifuluma okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba ne bamwegayirira ne bamugamba nti ave mu nsi yaabwe. Zaate nze nandirowoozezza bandibadde bamugamba nti, ssebo sigalira ddala wano ogobenga amasitaani, naye baamugamba, ssebo tuviire, genda tuviire mu nsi yaffe. Ebyewuunyo Kristu bye yakola byabanga bigendererwamu ebintu bingi, okugeza okulaga ekisa n'okwagala kweri ababonaabona, okutereeza embeera enzibu eyabangawo, okwolesa obuyinza n'amaanyi ga Katonda, okunyweza abagoberezi mu kukkiriza, ate n'okuzza abantu mu bulamu obw'eddembe, mu bulamu obwesiimisa. Ebyo byonna abooluganda tubiraba mu kikolwa kino Mukama waffe Yesu Kristu kyakoze. Abooluganda, kaakati twagala tuwunzike, era nga tuwunzika bwe tuti. Abooluganda, tulaba nti Kristu bw'atuyisa mu bizibu ayagala tumwebaze, ayagala tumusinze, era ayagala tumuweereze. Era Kristu ayagala tumukkirize, ayagala tumwesige, era tumwesigameko. Kuba ffe ffennyini ng'abantu tetwesobola, ye waatali. Awo n'olutalo lwa sitaani tetujja kuluwanguza maanyi gaffe gokka. Essaala yajja okutuwanguza. William Cowper yagamba nti sitaani akankana bw'alaba omuntu omuyabayaba ng'ali ku maviivi nga yeegayirira. Sitaani tujja kumuwanguza kigambo ssaala. Bw'abanga akubonyaabonya, sitaani muwanguze n'essaala. N'ekisembayo abooluganda, mbakoowoola yonna gye tuli, sitaani tumudduke, tuleme kudda mu bya sitaani nga tunoonya bugagga, nti tunoonya bulamu, nti tunoonya kuzaala, nti tunoonya kuwoolera ggwanga n'ebirala byonna. Leka kweyingiza mu bya sitaani, leka sitaani abooluganda tumudduke. Naye mu byonna leka tukoowoole Omukama, ye tajja kutulekerera. Omukama sitaani oyo atubonyaabonya ajja kumuboggolera nga bwe yagoba sitaani mu basajja bali ababiri. Katumalire ku bigambo ebyo. Mmanyi bulungi bangi eyo muyinza okuba nga mwabadde mwetegese muweerezeeyo essaala yammwe, n'essaala tetusobodde gifuna olw'okubeera obudde. Kansome wano essaala, buli omu ekyetaago kyo ky'olina mu mutima, Omukama ye yakirabye edda era ajja kikuwa. Mukama, tunuulira ekisa n'abaana bo bano nga bakwegayirira, bawe ebyetaago byabwe ate naddala obagobe mu sitaani. Katumalirize nga tusoma Malayika atemba we n'omukisa. malaika wa mukama yabulira Maria.
0: Maria na birolo buto kuwa moyo mtu.
1: Mirembe Maria ojide nemo mukama alinawe. Oliwa mkisa mbakazi vonanezo mwana wenda ya webu wa mkisa.
0: Maria mtu kilivinyina katonda tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa.
1: Nzezu na mzana wa mukama.
0: Chukuri wenga vogami.
1: Mirembe Maria ojide nemo mukama alinawe. Oliwa mkisa mbakazi vonanezo mwana wenda ya webu wa mkisa.
0: Maria mtu kilivinyina katonda tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa.
1: Chigambo nafu kwa muntu.
0: Nabira mufi.
1: Mirembe Maria ojide nemo mukama alinawe. Oliwa mkisa mbakazi vonanezo mwana wenda ya webu wa mkisa.
0: Maria mtu kilivinyina katonda tusabire fabono onye. Kaka ni mkasera kukufa kwa.
1: Ai Maria mtu kilivinyina katonda tusabire.
0: Tukatisa ino kufuna Yesu Kristu ya tusubiza.
1: Tuegairire. Tukwegairide mukama wafe. Nini maijiteke mioja fe. Ilanga malaika yutumanyisa. Kwefulo muntu kwa Kristo mwana o. Mweti okubira okubona wana kuna umusalaba gwe. Tutuke mchitiwa echo kuzukira. Kwa Kristo yo mukama wafe.
0: Amina.
1: Mukama abere na mwe.
0: Na wabere.
1: Nukisa wakara no mwinza wali kantu. Patri na mwana ne mwe. Mtu kilivu guva keke ila gusigali na mwe. Enakuzona. Amina.

0: Okuliriza tienda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Enkuluza ya magezi
1: Radio Sapientia Enkuluza ya magezi Ogambo otia sebo na winyabo Webale kwe kumira ku Radio Sapientia Radio ya Episcopi ba Uganda Esawa munana Edachika kumi zezaka itako Webale byonna Biotusizako engalo Junju Francis Zembedawo nyongero kula musako Nenkujukizo kwe wandisa kwa kakensa Tugenda maso tunatera okugalawo wewandise mangu oleme kusubwa wewandise mangu oleme kusubwa okwetaba mu kakensa w'omwaka guno kakensa gumite tukyawandike mitwalo ebiri bwobato sobola kujja wano ku reception ya fe ojja kusanga omukyala Joan ya jjo kuwandisa oba mukyala Kate kuba ku simu 0753 320 mukaga mwenda. Olunaku lwaliro akubiri mateeka. Kansobuza kwatuuliriza.
2: Era mbagaliza okuliza okulungi.
1: Webale nyo kanso, kanso, teka chedi nyonyolo kuumula kwa abama je?
2: Okumula era kuli mu gundi, kuli mu constitution ne mu PDF act.
1: So. Owama je bwa umula, yenyigira mu ki?
2: Yega takuliza force. Yeka takulizi aviranga afuse wa reserve.
1: Chiba chitegeza achi echo reserve.
2: Reserve osoro kwa umuli da tala na ye osoro kuiti wogu debo na wabanga wali wo emergency ekweta agisa na emergency neweta wa uwa soro kuli poli wala wawe nacho osoro kasa so ubila unga reserve wabanga kwa maje nekwe tuli aktivu kwa kulizabu waka lwa sula chikweta kisoko mewe chita waongo kutatara
1: soka techitegeza once a soldier you remain a soldier
2: oveda wanga nita ito menzizu kena na zoku mkwondi mkwuritame jelaba basu waba baba teba di mfosi kusindula kuranka mwoba te kati service wawa uru talo honga manpower antone nuba bayita yu wawa uri da reserve force wa veterans era ya veteran affairs UPDF they are more listed like part of the service
1: okay wabali nyo kansu tulikulandi tenure system sebo tugende masu Yes, sir.
2: Kufuna akienda mwesa tu zienda anezikenda kwa administration jiva na uwabati wa kumawa kutuja kutina zikundi sifao kumina mwukia kailani lodi kubayo kutaka kakati kumutu oyo Atete wawalunga miza mkenda kuangala mucha mwembi. Mwichibanja abeleo kukirembe. Nowe tata abeleo katelea ingirinde mune. Eteka telea soka kukamia bantu wabu. Mbaga babugabi. Sibaru kamia chono. Sino zero iti soba gemanjike. Na ya atela ze sino limiti sise. Nakati abantu wanawaina matakani. Nive seti kila mateka. Kuhino kumuwe mfujo. Yenga weyayagalanga. Kuhina no kumuwa chibaito obusuru obwajja nga mu rupiisa banga 10 omwaka oba emantisi leba kati tekitambula okuva mu 19 tuba tuyingira 19-19 awo nga sematala asooka awedde atetuyide tufuna kyebayitanga kotoni ne kofibu nga balimanga pamba abalimanga emwanyi nga ziri ku buseere nga ziri ku ttunsi kakati abantu bano abaali balina ebibanja abaalimiranga ku mataka gaabo abaali bafunye ebyapa ne basisinkana obuzibu omukulu ajja n'agamba nti enkujjo neetaaga eyenkana bweti kakati obusuulu neetaaga obwenkana bwe buti kubanga oli abantu kumpi n'omusiri obiseera ebimu nga bwagana kusinga nannyini ttaka kakati abantu ne bafuna okwemulugunya olwa arbitrary charges baateekawo ez'obusuulu n'envujjo kati okuyinga mu 1920 awo wabeerawo kye bayita abataka peasants movement nga bano be bayita abakopi be bataawa ttaka bano be banyigiriza ennyo nga beekalakaasa nga beekalakaasa agentist bano be baawa ebyapa oba baali bafunye amataka nakati eyo andres abasajja bano ab'amatwala abangereza tebabitwala layitiri nga balina okwenyigamu okulaba nga ate tekisuula gavumenti yaabwe ey'ekikoloni oba ey'ettwale kati kutuuka mu 1927 nebeera piiki nga okwekalakaasa n'obutebumativu kulinnya enkandago kati nga januari lumu gavumenti y'ettwale nga yeegase n'olukiiko lwa kabaka nebafulumyaeteeka erya 1928 nebayita busuulu ate enkujjo lodiweeteeteeka nga wansi baagala okujjawo eriiolikoya kubanga endagaano y'olwenda emala okugaba ettaka we yayina ekibanja weesanga ngu limutaka lya muntu kati nga tosaagamba nti sekundi wembaana nkudde nkuddekundi basikire ekibanja kyange ebyo byali tebiriiwo byonna nga mulina kuddayo wa mutaka nannyini ttaka nga omugenda okusaba olukusa obanga oyagala obusika mugende ku baana bo oba abantu boyagala batwale ekibanja kyo kati byonna byali tebiriiwo nga landiroodi yekamala byonna mu ttaka lyeka.
1: Yes, council. Ennamba yo etaataganyeemu council. 9-4-4-5 Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi kale kansooke nkole bwe nti.

Oye, suwa wali nyogwe na jekumite kochi, ndamu nyakto nyezenya, Radio Sapiencia, kaunge za kona korwa lero. Ziga vili mwanane za kaita kusawe kumine pili, za kaunge. Nga wali kyo, kabera katimba kabia mizanyo extra, yenze pade siruma gombebez, okuwera nga kutamza. Tugenda kuwera nga tambla fena, paka wali kusawe ginda kuwere ya kaunge. Wenjo kuwera nga kwere kereza. Toro programu mrongo tia ja kuwera ngeja eberenge kuongera yo. Katimba kabia misanya extra tutambla ne 22 bet. Erigo ina josinzilo kuwera ngo tuuliza. Wapa kumirime chenja uro nga mni kutambla nga muda waka. Mbagaliza kuwera nga mutambla burunji. Atena hawe alimu kuhiriba muka unge zikano. Mkwagaliza nawe bitambule burunji. Kasta uwera ngo hiriba munjiribe ntufu. Waluwa wa hiriba munjiriba yansa uzaba na hawe neta. Kusiku wakali za karunji kona. Ne, bobango hiri baby tufu, sina tapo na hawe, nonya kasimbi, osubulu kuweranga ate, udayo na kaviri awaka, mumbiranga wetambla. Na kuso mwezi ziri kuminarumu, mwezi kwa mnana, umwaka tulimo biri, abiri mukaga. Nurecho, umwezi guduka, nganumaka wekutambla kusaidieyo. Kali, gula wa akaunti na 22 beti, osubulu kuweranga usiba kumizanyeje njaulo, nukumaka.

ojja kubera nga wegatta ku 10 to 8 ensonga zonna obeere ng'ozitambuza ate nawe 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa embeerebeere ng'etambula kale 10 to 8 gy'olina okubeera nga weekwata abasinga mutawaanyizibwa wakati wa promo code ne confirmation code. Confirmation code ejja ku simu yo kasito teekamu enamba yeyesimu bajja kubeera nga bakusindikira confirmation code bwetajja naye ng'enamba gy'otaddemu ntuufu ogende wali ekigambo send message bajja kubeera nga bakusindikira confirmation code eyo ogiteeke weegenda then promo code oteekamu akatimba awo bamanya obudde wa mubebezi era kati awo ojja kubeera ng'okikubira ddala gamba kati ono abebbera n'omubebezi promo code akatimba ye promo code yaffe wali ku 10 to 8 n'ensonga zonna ne zibeera nga zitambula 10 to 8 options zonna ezina nga bulijjo abasiba ku bateebi agala okubeera ng'osiba live in play tugambe omupiira ogugendera ddala maaso mu budde obwo nga gino egiri mugenda maaso n'ogamba guno gugwa bwe guti kasita gubeera nga gugwa nga kiwagutumye ng'oli akasente agala okubeera ng'osiba ku kaadi nawo osobola okubeera ng'oyitawo n'obeera ng'olya ku ssente agala okubeera bi nawe ojja kubeera ng'obebererawo agala okubeera ng'osiba amakoona nawe ojja kubeera ng'okitambuza abasiba bacho games zigabira ddala akasente wali ku 10 to 8 n'olwekyo siba ne 10 to 8 obeere ng'owangula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 n'okudda waggulu so yembeera eyo weegate ku 10 to 8 buli kimu kibeere nga kitambula osobole okubeera ng'ensonga zonna zikwanguyira ng'osiba ne 10 to 8 ng'obebbera n'omubebezi ng'owuliza radio sapiensia kakati awo toyina kyojja kujjula buli kimu ojja kubeera ng'okitambuza nga bwe kirina okubeera nga kitambula ku sayidi eyo bingi ebitambula mu katale mawulire mangi agatambula abasambi bali mu kubeera nga buli omu anoonya wano nawali okulaba wagenda okubeera ng'akubira eddiba n'okufuna omupiira ogutandika omanyi osobola okulemera ku ttiimu naye nga togenda kutandika ng'ojja kubeera ku benki kati abasambi abali siriyasi bagamba sijja kusigala wantu wesigenda kubeera nga nfuna mupiira gutandika abasinga nze okusigala wano yadde ttiimu nnene wakiri ŋŋenda ewalala kakati omu ku basambi abali mu mbeera eyo ye musambi ayitibwa Lewis Shekeri wa klabu ya Arsenal kasita bamaliriza okubeera nga basayininga omusambi ayitibwa Bruno Guimaraes ngaamujja ku ttiimu ya Newcastle ku bukadde 75 ensimbi eza pawundi omusambi ayitibwa Lewis Shekeri alabika nga tagenda kubeera ng'afuna mupiira gutandika ku ttiimu ya Arsenal kubanga ezimu ku bifo byazannya birabika nga bijjudde ebimu ku bifo byazannya birabika nga bijjudde kubanga kampeeni ewedde yagenda okubeera ng'ekomekkerezebwa ng'omutendesa ayitibwa Mikel Arteta amuzanyisa olumu mu midfield olw'ensonga nti yali bamidfielda be abasinga bali balwadde naye kakati omusajja yaleese Bruno Guimaraes Declan Rice waali then omusambi ayitibwa Martin Zubimendi waali kosa omusambi ayitibwa Mikel Merino naye asobola okubeera ng'akomawo mu deep position zinabeera ng'azannya kati Shekeri musajja wattu alaba nga kwasa ntagenda kubeera ng'afuna akapiira okusinza ku mawulire agafuluma essaawa zino galaga nti omusambi ayitibwa Lewis Shekeri Arsenal neteefuteefu okubeera ng'emuta singa klabu zebbiri ezimwetaaga zibeera ziri serious kuno kuliko klabu ya Chelsea then nekubirako ne klabu ya Manchester United ze ttiimu zebbiri ezirabika nga zinulidde omuvubuka ono yanga okubeera ng'abeegattaku abeere nga bakubira eddiba by the way Arsenal nga tebanna bakubeera nga Arsenal nga baguze Guimaraes Chelsea erabika yali yeetagayo ko midfielder kubanga kati Shekeri biri ebyokusamba ebbali yalinga yabivaako ayagala kubeera ng'avuganya mu nnamba z'omu makkati naye Arsenal okubeera nga omusambi ono yaga nti yagala muta Chelsea balaga nti bali beetagayo ko midfielder oba defensive midfielder kyova olaba Chelsea bali balembedde nnyo ku musambi wa ttiimu ya Sunderland ayitibwa Grant Xhaka okubeera nga bamuleeta kati Xabi Alonso mutendesa aliwo alabika nga yeetagayo ko midfield omulala abeere ne options eziwerako kakati yo Arsenal egamba ku Man U ne klabu ya Chelsea ajja nga ali serious yagenda okubeera ng'atwala omusambi ayitibwa Lewis Shekeri.

Terry aberenga mutwala ku club ye. By the way, Manu ne Arsenal babaddenga bawanyisiganyaza koko basambi direct. Omanyi abagoberere nnyo babagoberere ombebezi naliko wano ne bagamba nti Barcelona ne Madrid bavuganya ku musambi ayitibwa Rodri. Naye ne bagamba era ebigambo byinakozesa wano mbijjukira ne bagamba ne mbawa n'ebyokulabirako ebiwera ne bagamba Barcelona ne club ya Manchester City babadde bawanyisiganya nnyo abasambi. Kati ne mbagamba ntaba nnyo Rodri ng'ogenda ku Madrid kiyinza okubeera ekizibu. Naye ate ku Barcelona kiyinza okubeera ekyangu era Barcelona yawunseeyo emututte. Kati ne Shekeri ono ya mwaka sajja akandi munaka ng'amba ayinza okugenda ku ttiimu ya Manchester United. Kwanga waliwoko omusambi gubayita Vivi Anderson mu 1987. Oyo omutendesi wa club ya Arsenal ebiseera bye yaliwo gubayitanga George Graham. By the way, George Graham ng'oggyeko Arsene Wenger y'omu ku batendesa ababadde abawanguza ebbanga lyonna oba abawanguddeko ku bikopo ku ttiimu ya Arsenal, George Graham oyo. Kati omu ku basambi be yasooka okubeera ng'agula nga yakajja yali Vivi Anderson ng'amujja ku ttiimu ya Manchester United n'abeera ng'amutwala. Mu 2008 Mikel Sylvester yava ku ttiimu ya Manchester United n'agenda ku club ya Arsenal. Sylvester abaludde nga mugoberera kapiira mumujjukira. Daniel Welbeck sawa zino yagenze ku club ya Chelsea yava ku club ya Manchester United wadde nga basooka muteeka ku bbanja ku matiimu ag'enjawulo n'abeera nga yeegatta ku ttiimu ya Arsenal. Kati bwendabye ddiirwa eno omusambi ayitibwa Lewis Shekeri okubeera nga yeegatta ku either Manchester United oba club ya Chelsea, ndabye nga nnyo ayinza okwegatta ku ttiimu ya Manchester United. Ate era waliwo omukago ogwakolebwako wakati wa club ya Arsenal ne Manchester United ngenda kubeera nga nzijangu babuulire, ogwo gwe bayita abayaye n'abayaye bwe basisinkanira. Omanyi abaveeyo eri ebuddu waliwo ekyalo bakiyita kijonjo, bayitawo ku ngobya abayaye n'abayaye bwe basisinkanira. Kati ne wati ate swapu gye baagala okubeera nga baddamu okukola eyinza okubeera nga eddamu nereeta ebizibu byebimu. Kati ŋŋenda kujja mbeere nga nkubuulira awo. Kale gwe omusibi w'emipiira njagala tusooke tubeere nga tusiba ku mipiira, ogende wali tento beti obeere ng'obebbera mpulampula kasita obeera ng'osiba n'abuvunaanyizibwa ngoweza 2.5 n'okudda aggulu ogera ensonga zonna zibeere nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula ku sayidi eyo. By the way, sirabangako oba yali eyanguyeko ng'eno neddala mu abafunye ordinary, buli yafunye ordinary ey'omubebezi odi 2.5 kwabaddeko ttiimu ya Middlesbrough under 21 okubeera ng'ekola over eya 6.5 guli mu ddakiika 7:06. Guno omupiira guli goals 9-0. Middlesbrough under 21 ekulembedde Hartlepool United egoolu ziri 9-0. Ogwo naguwagabye nengaba abafunye ordinary ekiro gye nataddeyo mwe mugende mubanje akasente. Kuno twagutumye over eya 6.5 guli mu goolo 9. bali mutua nyongeza ezaffe zaawezedda over 6.5 zina kubeera goolo 7. Naye zino transformers ombebeze ziweereza emipiira ennaku zino nga zitabuse. Middlesbrough under 21 twamutumye over ya 6.5 yabaddemu odi 7 nebeera nga etuwadde akaja. Omupiira ogwasoose okubeera nga gwazannye lunaku lwajjo ekiro yabadde ttiimu ya Deportivo Maldonado wali mu ggwanga lya Uruguay okubeera ng'ekola kolekisiko eya 2-2. Ekyo ekisowaani ky'omubebezi we kyaweererezaawo kolekisiko eya 2-2 nebeera nga yakutte. Kati tubadde tubuzaako omupiira gumu ku ordinary, abafunye ordinary gyenataddeyo ku kodi mwe bagenze nebeera nga mubebbera ordinary eryo etuwadde akaja odi 2.5 etuwadde akasente. Genda obanje sente. Agamba ati Julius Seguku mu weekend yali akolekti sikona niyewana naye sinalaba ka message ke abasajja bakitegutedda kyakutedda. Nolwekyo buli amanyi nti wafunye ordinary ombebezi odi 2.5 mipiira 2 genda obeere nga obanje akasimbi ttiimu ya Deportivo Maldonado wali mu ggwanga lya Uruguay okubeera ng'ekola kolekti siko 2-2 then Middlesbrough under 21 over 6.5 guli mwenda bwerere.

0: Desperate kulembedde nina bagambye kati byamagolo ne kulitisiko mu binkwasi tuberenga tubepira mpulampula nolwekyo buli yafunye emipiira egyo gwegenda oberenga obanja akajja twalidde da sente mu mbeera nga bwetambula kakati akawungezi k'onaku olwaleero ndeese lisiiti bbiri njagala tubeerenga wiiki tugikwata n'obuvunaanyizibwa bwe kiba nti olunaku lweggulo baatulinnyemuko okupakage ezisinga leero tusobola okubeera nga tulya ku sente nabagamba oba ogoberera omubebezi bwe tulya tuba tulidde era bwe kigaana nzija negamba nti munywanyi kigaanyi tuddemu tubeere nga tuyiriba onaku olwajja omusajja atuyisizaamu nnyo eggaali wadde nga ejyagenzeyo ekiro akatambula katuwadde sente odi 15 naye awo wazzeeko embooko yavuze manyi bangi abagala ebyombera batu omubebezi twagala kuwulira nti twalidde nedda bwe tulya tulya bwe kigaana kana akapapula kyova olabanga nkugamba nti bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanawezabirimwetanto okkirizibwa kubeera ng'osiba tosiba sente ya bizibu bwe luka era nga tolina sente ya mpisi tokakambeera ng'olinda n'enkya lubeera lunaku osobola okubeera ng'otambulizaawo kati nga twakalya odi 2-5 eya ordinary gye nataddeyo ekiro mipiira gibadde ebiri ntaddeyo odi 3-5 ku ordinary bannaye njagala buli muntu abeere mwegendereza kugina emipiira gye mbagamba ntaddeyo odi 3-5 ku ordinary njagala buli awuliriza omubembeza essaawa zina abaana banga b'oku ground wansi musibe obuzibwe nga tobunywere tubeere nga tubepera mpulampula ntaddeyo odi 3-5 eri ku ordinary nga twakalya odi 2-5 odi 3-5 kitegeeza bw'oteekamu 10 obeera 3-5 bw'oteekamu 5 obeera 18 ng'otaddemu 5 abalidde odi 2-5 simatia ronald ezana unasindikidde message simatia ronald ezana yataddemu 10 mweri odi 2-5 alidde 28 ogaseko bonus jukira 22 beti egaba bonus kati ntaddeyo odi 3-5 bw'oteekamu 10 obeera 3-5 nga tonagattako bonus bw'oteekamu 5 obeera 16 kumpi oba oyagala kuyingira 17 awo kati njagala buli awuliriza omubebe zigenda ku doketi obeere ng'ogyayo mipiira giri ebiri giri ku ordinary teekamu ak'enfisi k'olina genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6 2-17 6-34 hash bw'oba oyita ojja kunyiga 6 2-17 6-34 hash agamba atya Luswata Lawrence elungujja aŋambye omubebezi nakoze cash out nabaddemu akatengo senagamba gwe owulira ng'oli mativu ne cash out gwe weesalyawo kubanga gwabeera n'essimu yo era n'okola cash out wali ku 22 bet kati bw'oba okoze cash out kweno obeera gumite emipiira giri ebiri gikola odi 3-5 genda wali ku 22 bet obeere ng'oteekamu ak'enfisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanawe 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 2-17 6-34 hash nyiga 2-17 6-34 hash tubebere banaye musibe obuzibwe nga tubunywere abaana bange abo wansi ku ground baana bawali enakasajja abaya site essaawa yonna basalakoko ku muweekendi n'abeerako kaawo n'abeera nga ababeebereza mubeera ku mwala awo naye obusajja essaawa yonna bujja mubeere stede obusajja essaawa yonna bujja mubeere nga mumagaamaga naye musibe obuzibwe nga tobunywere mubeere nga mutambula n'omubebezi kasi tobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oza 2-5 okuddaggulu tubebere ku 2-17 6-34 hash wuba oyita ojja kunyiga 2-17 6-34 hash buli awuliriza omubebeza ekirungi ordinary buli omu musibe obuzibwe nga tobunywere ordinary ekola odi 3-5 tulidde odi 2-5 ow'ebitaano naye afunyeyo waakiri emitwalo egigenda mu kubanga wekiba nti ow'olukumi odi 2-5 abadde 2,000 nga tugasseeko bonus 2-5 kakati kitegeeza ow'ebitaano nawe obeera 10,000 gwomanyi kye bayita okubeera ng'osiba ebitaano nga byoyinawo byebyenfisi n'ofuna ekyekumi abana banga basinga ku ground enyumba webera ya bitwalo 15 abiri yabo obo mwezi ya detuingire na kuzo mwezi 11 oba just kahafu kasento ukafunye ngawo gamba katika nzire munjiribe na chito toli nyisa steke kasitove rango sibona buvunanyiswa lumba kudoketi oberengo fune mpire echo kugambia risiti ya kule mbetem ye ordinary eriko emipire ebiri jikola odi bisatu mwatan tulide ordinary jinata decho lucho unakola jo ngekola odi bibiri mwatan ordinary berango jikubele zako late bad eriko mpira gumu eyo kolektisiko eriku late bad muganda wange jitunulide nyono wegendereza kubanga ate yo irabika masanyarazi ebisawa nibyo mbebezi biteze nebi yuga netu jiyorao late party nitupenda nga tujiteka yoku docket gendo berengo jifuna ne ordinary nyikasta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash tupenda nga tubebele ampolo jaku nyikasta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash tubebele kusta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash achiri ya mero mayanga byo bebezi lero malirite ntaddemu zino zero zilimeka ntaddemu 12 mu ordinary weba odi bisatu mu 5 ku 10 ngereta 3 mu 5 12 obo ingire chenkaga plus kakati yeyo just mipire ebiri genda ku docket oberengo jifuna genda ku 10 to bet oberengo siba bobo siba sibana bavunanyizwa tuberenga tambula mpula kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo itoja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere buwe nkoma o enda babu ulira umufere no umufere wewe sinka nila engobia ni engobia ndaba mani yu kudilu ya yu msambia ituwa le shekeri ne asiru wai nzo kwefira ya vera nga wafira wafira bulio muna dukanga bulio muna zake misinde uyo kumbe bulio muna feze mune bulio munga dukanga amba mufeze kumbe bulio muna yefeze hafeze mune katimani yubali wako zeko dilu na aseno jewaita yoko wafira kamwe kumbu waka bono zije sigala ngu jahe mipira sima na bufunanyi ziwa atanawe zabiri mwe tanto krizwa kufira ngu ziwa
1: Black Day wasuzote Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo weyonge dokubero lwakabi wambulizganya nunji kula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilie zo kumacha wefunile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chibozi cho kewera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulura omuliro gukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
2: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu banka singo omuntu yenna kusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano No.
3: Bera bulindari yaba fili. Towa mtuye nari kwa takuwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulira bintu kumitimba gano. Ngoko zisemi kupita website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakola ganida wamune Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans za mayumba, n'okuziyisa mateeka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzijja, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite Old Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri. Satwe musatu, zero mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
5: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walobu fere. Okubile zibu obutagaba ibi, bikuata ku bank account yo. Ngapini ne OTP, elio omuntu yena. Ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yena nga kusavi bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubilizibwa kumuwa abida, ngo kubwa kusimu ezo kwelele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Obaku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalu kutede kani Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Center Group. Centenary Bank, erunga mizibwa banki mkule ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala kumilioni kumye za Uganda. E mkona na obukwa kulizo vigo bedirwa.
6: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
7: Wanji baba?
6: Nakuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzi lila.
7: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole enti yaa. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
6: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
7: Haa, wabanchi kunyonyole enti ya baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulila kwa magnesium wakakaga.
6: Kato inaumeka?
7: Oba kenda baba.
6: Hey, kale kankweza ogumu lukumi.
7: Ha, baba kakati obuzibu obuli wo. Na kenda, kala bikate kali wo.
6: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
8: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Owa sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musambu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
9: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
10: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazi.
11: Uchari mkatimba kedye misanyo extra.

0: uri wakati mu program omulongoti tatenda bunya katonyeze nya fama radio sapiencia inkuruzi ya magezi ensuri yo muziki ebye misanyo
1: aha kakati ekibuzo obe bibuzo eri kanso asobola okutuyamba atuddemu atulambike bulungi nafe tutambule eyo bintu nga tubitegeera bulungi simu nagigambye dda 0755508 3 7 3 ne 0748 4 3 0 2 ya WhatsApp
2: olu jundi webali kuweereza n'omukulu oyo mulamusiza nnyo ono juni yawa ne Kawempe nze kye mbuuza sigaana eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa naye omuntu bwe baba bamuwambye ne bamutwala abantu abatamanyiddwa lwaki ate bwe bamuleeta ku poliisi poliisi emusiba ng'ate poliisi yennyini bagibuuza omuntu gy'ali nga nayo temanyi gy'ali n'abaamagye nga tebamanyi gy'ali naye ate ne bamuleeta ne bamutuula ku poliisi ne bamusiba bandibadde bamukwata nga bamuggyako bujja statement nga bamutanga agenda nga bamu obanga bayita abantu be nga bamuwa abantu kati ate lwaki baba bamusibe kitegeeza abawamba abantu gavumenti yennyini yewamba emutubuzaabuza
3: omulangira jonyo nkulamusiza ne kanso yo ne mulamusaako kanso ekibuzo kyensooka omubuuza pulido onyonyola amnesty nga waliwo amnesty ate nga mwateekawo ebyobufuzi ebibiina by'ebyobufuzi nga bivuganya omukulembeze abeera mu buyinza njagala okimanye kanso nti omuntu bw'avaayo okuvuganya omukulembeze ali mu buyinza aba amuvuganya mmuggyako so tamuvuganya kuwangalira mu ntebe kakati wekuba ng'okuvuganya omuntu atudde mu ntebe nga guba musango guba gwakulya mu nsirukwe lwaki temubuulirira gavumenti nejjawo ebyokugivuganya netutegeera nti omuntu alina okutuula mu ntebe ng'obwakabaka paka waafa n'omwana n'amusikira tulina bw'ogamba nti wakwata omuntu nti yabba essimu n'amala nti yabba esweta n'amala ati n'omugulako gwa butujjo omulala n'ogamba simanyi yakuba omupoliisi ti ate simanya gumusango tumuggulako naye nga n'omupoliisi gwe yakuba tomulaga omulala n'omugamba twakulaba ku paleedi nga mukola dduyiro ogwo nagwo ne gubeera musango gwa butujju bano abaana be mukkirizisa mumala kubatwala mu matulugunyizo n'amala okwekyawa bw'amala okwekyawa n'avaayo n'ajja n'akola ki najja n'awa obujulizi okusobola okuwona eri gy'ali naye nga tabyogera lwakwagala kwe ola kukkiriza kwe n'ekirala kyenkubuuza ekigambo amnesty mukitegeera amakulu gaakyo okukinyonnyola obulungi nsigadde nze wamala
1: eke webale nnyo wamala kasa nnyonnyodde bannange
4: webale kuweereza mwami jjunju nze nantuma farida zaate mwasinzidde wano erunguji omukulu ali mu situdio mulamusiza kakati mwami jjunju nze nyina ebintu bye neewuunya nyina ebintu bye neewuunya neŋgamba obala kuba saasoma kubanga mwami jjunju nze nzijukira 2021 saavaako mu ggwanga lino nali mu ggwanga lino uganda singa nagendako ebweru naaligambye nti awo waliwo ebyabaawo nga siriiwo waliwo abaana abaakwatibwanga nga abantu bagamba babadde ku lukuŋŋaana wano bano babadde wano nga bambadde enkofiira emyufu n'ebintuntu ebirala ebifaanana bwe bityo naye ojja n'ofuna obulumi abaana babateredde ku Amnesty International naye nga batugamba nti ekitongole ekyo kyateekebwawo abantu abakola ku by'omutujju omwami yabadde ayogera nnina ekibuuzo kye nadde njagala okubuuza naye ate akizzemu kubanga agambye bannamateeka babeerawo ne banoonya ne bakebera ng'abaana abo basaanidde okusayininga ku bipapula ebyo eby abantu abakola emisango ejja naggomola naye ne neebuuza abasajja abo n'obuyivu bwabwe nga ggwe mwami bamulabire okuva e Busoga ewammwe gye wava kweri nga waweererwa kitaawo n'ennyoko n'ogenda ku bantu ng'abo nga ggwe gwe bawadde nti kati noonyereza ku bantu bano kuba munnamateeka era olina okuba omunoonyerezaamuko ekitonotono nandibadde simulimu

0: ojana ulinanga no mtwe bukutokota banange mwami jonjo musule bulungi
1: webale nyo zate mwa
2: mwandira Francis yemujije bale webale tuweleza no yo kanzu ze Francis wana ekiruddu nze waliwo oyo omukyala atera okubinya oba mukyala oba musajja kyayogedde kituufu lwaki ebyokulonda tebimubijirawo ddala ne tumanyira ddala nti buli avaayo okuvuganya ayindinga apo bamutaddeko emisango gyakutta pulezidenti gyakola biki ebyokuvuganya biveewo ebyokukola ki ebyokuvuganya biveewo kubanga buli kibiina kyonna ekivaayo kibeera nga kivuddeyo nga kigulibwako emisango simanyi gya biki biki ebyo kujjako gavumenti ebyokulonda kanso biveewo tusigazeewo monarchy tumanyi nti obufuzi bwabaki bwansikirano baleete ebibiina byabwe NRM ne PLE beerondenga bokka ebyokulonda tubikooye nga Francis ekiruddu wano beera bulungi
1: webale nnyo Francis webalire ddala kanso ngenda kuwoddemu naye kanso kengatteko bano nga babiri tulabe 0755408 3 ne 0784 9 3 2. Hello.
3: Hello.
1: Yes, Sebo.
3: Yewe, Sebo.
1: Kali.
3: Hello.
1: Sebo, buuza. Buuza kibuzo.
3: Yewe, ko Sebo.
1: Kali nawe jebali, Sebo.
3: Nze babuza Sewankambe okuva Kabaga Kiteezi.
1: Yes, Sewankambe Kiteezi.
3: Ekituufu kiri nti pulogulaamu gisanze etandiseko katono naye nze embalo ya kansa ntangazeemu oba n'abawuliza abalala amnesty ne prerogative of mercy ebintu ebyo byebimu era ki ekiweebwa kubanga okusinziza ku nze bye mbadde njampulira buli kanaku oba bannamateeka ekisonyiwo kiweebwa omuntu yenna okuva eri pulezidenti omuntu oyo ng'amaze okusingisibwa omusango kati omuntu omuga nti omusonyiye omusonyiye kuki ng'omusango tegumusinze tayina we wamwoteza wonna walaga nti omusango gumusinze kati gw'omusonyiye kuki mbadde nsaba ntangazeemu ku ekyo
1: webale nnyo agenda kutuddamu ke 0755408 3 2. Halo, ye mama.
4: Nebale tuweereza Sebo.
1: Kali nyabu.
4: Banange tubadde Florence Kanyike ndi Nakifumu.
1: Ni Florence Kanyike Nakifumu.
4: Banange okulonda okulonda kuveewo. Kuveewo banange tufe emitima abazadde abaana baffe okugwera amakomera. Kale baba ataane babulwa emirembe mu nsi yaabwe. Tuli balwadde, tuli balwadde, tuli balwadde.
1: Webale nnyo. Okay. 0755508 3 2. Hello.
5: Mulangira.
1: Wanji.
5: Webali tuweereza.
1: Kali Sebo.
5: Erinyira ngeza Hassan Kate Designer bakyale Bulenga. Hassan Kate Designer bakyale Bulenga. Kante ekibuuzo kyange kimubuuza. Wano wakyali uddumu okulasi w'ebiina. Ebyobufuzi okubitingira nga biba obwopozisoni ngabyo kubanga woolaba nga wano ebibiina by'opozisoni tebabakkiriza na kwekuba kampeyini zaabyo nga webyetaaga bakanso bennyininyini bayingira mu byobufuzi ngapo balina ekibiina ekiri mu buyinza bwe bawagira ngapo olaba kati muna emisango abagundi abawagizi basibe mu makomera ne kakati nga bakyali mu makomera obusangusangu lwaki akaluwe kaba kakwa lwaki abantu abaakwatibwa mu byobufuzi tebateebwa kubanga akalulu kaggwa okulondebwa kati lwaki abantu abo bwe babakuba akalulu kaggwa okulondebwa lwaki tebateebwa wano wakyali wa demokulasi w'ebiina ebyetaaya
1: okay ekibuuzo kitegerekese okay nsooke nnindeko kansa asooka atuddemu ate tulabe abalala ndowooza kale halo kali Sebo
6: omukulu batesa bakumubuuza kino namba puleti zetuna bakukuba ongambikeko ziri mu gavumenti oba zabayeekera kubaffe zitutabula nebeera nga ogiraba kweri nenga yagitungiddeko akagoye n'agibikka ate nga batugamba mu Uganda.

0: Só se o Waka for lá.
1: É
0: Sara. Esse Nicastani Mumaka. O Queyong. Não vou com o Waka, vou com o Waka, vou com o Sara. Nessa hora, o Ebura, o Chiba Chitegeza. Dissipe-se e bangue, rivalize o Elio. Rivali o Astani Mokisa.
1: O Queyirisa.
0: O Queyirisa. E Sara, um curunho, Mumaka. Nadal Sara engate. E Sara Mumaka, um curunho. Nadal Sara engate. Engate. Tudo é o que somos a. Chibela chichi. Nya kudamwela ngamba kazi ndalo panakandi mumaso. Kako nga ko kisomoza. Nga kati ya imi hidabu imi lizao. Neka sitakatuka. Kukunga mbambe ko chenka kola ko vanka jeo emeze simulwe. Kaba kafuse ekisomoza echi. Echi ndagira mbeko chenkora. Echi somoza chiva chichi. Echi somoza choje. Echi somoza chiva dechi imirizo uimirizi. Ngolichita nisoku ngamba. Okuwa hako chenchikora ku. Nchisetule. Ovanchi rekewo. Okusinzi ya kumbela nga buweba yetu agisiza. Echi somoza kavera kabonero. Ove shintu. Echi imirizao. Ekisomoza chechi. Ekintu ekyo kiba kiyimirira, kiba kivudde ku levu eyo. Kigenze ku levu. Engamba mbeeko kye nkikolako. Emirundi egimu, kye nteko kukikolako nti kikikoleko ng'obudde bukyali. Sorry. Kati kampe ekyokulabirako. Eky'omusujja. So si omusujja gw'ensiri. Eky'omusujja. So si omusujja gw'ensiri. Omusujja yali ebbugu mweyo. Omuntu uli omukwatako ng'alirina mu mwiri. Erisukkiridde. Era ebbugu mweyo. Kibeera kisomoza nga kikugamba. Nti wali nsemberedde omusawo. N'azuula kiki ekireese ebbugu mweyo. Akirwanise. Kampe ky'okusoma ekisomoza ekyokubiri. Akatise nga mu kisenge muno muggyamu omukka. Kiba kisomoza ekituuse ku levu eya kisomoza kyeki kitandika n'okubeera omukka nga gw'ogulengera bulengeza oyinza ogulengera ebunaayira naye bwe gukutuukako omukka gubanga gukugamba baako ky'okolawo mu bwangu nga bukyali era ky'osooka okukola newakubadde kyenakuwaza ennaku zino omukka bwe kiba kisoboka osooka kuguviira. Bw'omala okuguviira n'onoonya kiki ekireese omukka ogwo naye nga kiri okuguleeta kibeera muliro gitera kubeera muliro ogenda ozikiza omuliro nga bukyali. Ekisomoza kiba kiki? Kibeera ekisomoza ekituuse ku levo ekugamba okibeeko ky'okikolako nga todakeerewa. Ekyo bwe tukimaliriza tuzaako ekisomoza. Kitegeeza ki? Ekisomoza tukirabye. Ekisomoza kye ki? Tukirabye. Ekisomoza ye challenge. Ekisomoza kye ki? Ye what is the challenge? Bwe tutuuka ku kutegeera ekisomoza kiba kiki? Kiba kitegeeza nti tegeera ekisomoza. Mu kutegeera ekisomoza mu butuufu nga tuzze ku ky'omukka kiba ky'omukka gubanga gukugamba nti noonya gusooka ne gukugamba mpola mpola naye bwe gufuuka omukka omungi nga tokyasana bulungi guba gukugamba nti situkiramu okendo zikizo bw'ebeera fiva Begube omusujja. Guba gukugamba. Bigenda bunnambira eri omusawo. Omusawo anoonye. Kiki ekyavuddeko ebbugumu eryo. Yakijjanjabe. Buli lw'otegeera ekisomoza. Kiba kikuyamba nnyo

Abooluganda onaku olwaleero twagala kwebuulirako ku kyawandiikibwa. Oba olina Bayibuli ojja kubikola Matayo mutwe ogw'ekkumi n'esatu. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Twagala okwezzaamu amaanyi, twagala okwongera okwezuula. Kino kyawandiikibwa tukiwulidde emirundi mingi, ninsaba olwaleero tugende mpola, tambula nange mpola. Waliwo w'ojja okuwulira nga wano oteekwa okwongeramu ku maanyi, gamba tusobole okutambuliza olugendo luno olw'obukristu nga tumanyi gye tuva, tumanyi wa we tuli, tumanyi wa gye tulaga, ebigendererwa by'obulamu bwaffe. Tusobole okutuna ku mbeera zaffe. Mbadde mu Kristo okumala ebbanga naye mbeera nga tekyuka, kiki? Oyinza okizuulyamu kino? Eno y'emu ku ngeri gy'oyinza okwezuuliramu. So nja kubanga nsoma, tujja kusomawo nga bingi, naye tugumiikirize, tujja kubanga mwetujja okujja amakulu. Wano we wali olugero olw'omusizi. Olugero lw'omusizi luvudde mu Matayo 13, tandika n'olunyiriri olusooka. Agamba bwe wati, ku lunaku olwo Yesu bwe yava mu nnyumba n'alaga ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu bangi nnyo bakuŋŋaanya waali. Kyeyava asaabala mu lyato n'atuula mu lyo. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kiyimirira ku lubalama. N'ayogera nabo bingi mu ngero n'agamba nti, omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ebinyonyi ne bijja ne bizirya, endala ne zigwa ku ttaka ery'oku lwazi, amangu ago ne zimera kubanga ettaka lyabuguumirira mangu olw'obutaba gwanvu. Omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera, era okuba emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka ne zikala, endala ne zigwa mu ttaka eryalimu amaggwa, bwe gaakula ne gazitta, n'endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne zimera ne zikula ne zibala ebirimba, ebimu ne bibaamu ensigo 10, ebirala ensigo 6, n'ebirala ensigo 30. Ayina amatu agawulira awulire. Abooluganda, vaasi esembayo ey'omwenda egambye ayina amatu agawulira awulire. Kati nga ekigendererwa lwaki tuleese ekyawandiikibwa kino? Weekebere ngeri ki gy'owulizaamu ekigambo kya Katonda, ngeri ki gy'otwalamu ebikubuulirwa, oba obiwulidde ku rediyo, oba obiwulidde mu misa, oba nga bizimba obulamu bw'obukristu, obitwala mu ngeri ki? Kyetwagala okwogerako olwaleero nga tukozesa omusizi ono ekyokulabirako Omukama waffe Yesu Kristo kyeyatuwa, kubanga atugambye nti ayina amatu agawulira. Kitegeeza bino mubiseeko nnyo omwoyo, kubanga birimu amakulu mangi. Nja kuba njogera nawe nga oyongera okwefumiitiriza ku ngeri gy'olabamu obulamu bwo. Yesu Kristo agenda tunyonnyola ate wano, nda kubasomerawo nawo, nda kubasomera amakulu ag'ebigambo bino. Ensigo ezigudde ku mabbali g'ekkubo kyeki? Ensigo ezigudde mu maggwa kyeki? Ezigudde ku lwazi kyeki? Ensigo ezigudde mu ttaka egimu zeeziruwa? Mu lunyiriri olw'18 tunnyonnyola bw'ati, Yesu annyonnyola amakulu g'olugero olw'omusizi. Kale nno mwe muwulira amakulu g'olugero olw'omusizi. Abo abawulira ekigambo ekifa ku Bwakabaka ne batakitegeera, z'ensigo ezigwa ku mabbali g'ekkubo. Abo abawulira ekigambo ekifa ku Bwakabaka bw'ekitaka. Abo abawulira ekigambo ekifa ku Bwakabaka, ekifa ku Bwakatonda, ekifa ku bikwatagana n'eggulu,
ekintu ekikwatagana n'omwoyo n'okiwuliza nga tokitegeera, obeera ogwa mu kategore ey'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo, kubanga ekigambo kya Katonda wekiri. Jjukira, oba mugenze mu lukuŋŋaana oba ogenze mu misa, oli ayogera ng'asiga busizi mummwe mwenna, ayogera ng'ekigambo mwenna kibatuukako. Naye osobola okubeera mu lukuŋŋaana olwo oba mu misa oba mu saaviisi gye tusoma abasomesa nga batukulembedde oba baseminaaliyo, n'ovaayo nga tolina kugyeyo. Oluganda kino kitegeeza ki? Okusookera ddala wasituza n'ojja n'obeera wagenda okubeera ekigambo ekyo. Naye kiba kuki okubeera nti ovuddewo nga tolina kantu konna kugyewo? Oluganda, nze nsuubira emirundi emingi gye tugenda mu nkuŋŋaana zino oba mu misa oba mu kwegayira kuno oba we tusomera ekyawandiikibwa mu maka gaffe oba wonna we tusomera, ekigambo ekyo ne tutakitegeera, wabaawo bingi ebiba bitambula mu bwongo bwaffe. N'ekitiibwa kye tussa mu kigambo ekyo n'omuntu oyo ayogera kiba te si kyekisaanidde. Oyinza okubeerawo obeezi n'obanga yazze oba ku lukiiko lwero singa nga tomanyi nti olina okusitula obubaka. Ekigambo ekigenda okwogera kinene, kikulu, kiyamba ggwe, kikutegeeza bwakabaka bwa Katonda. Jjukira, wali obwakabaka obwa Katonda n'obwakabaka obw'ekizikiza. Kati gw'oze kugamba osaka amagezi, ntambulira ntya mu bwakabaka bwa Katonda? Kubanga bwe butuufu. Naye ne weesanga nti otudde, ovuddewo, tolina ky'otegeddewo. Oluganda kitegeeza nti ensigo gye basize, omusizi w'olunaku olwo gy'asize, egudde mabbali ga kkubo, mabbali ga kutegeerako, mabbali ga mwoyo gwo, mabbali ga birowoozo byo. Oyina ebirala kugamba oli awo, ebikuleese si by'oliko. Ekigendere ky'okujja mu kusoma kuno oba mu kuwuliza ekigambo ekyo oba wonna w'oli awasomeddwa ekigambo ekikwatagana n'obwakabaka bwa Katonda, kye wazze nakyo nsuubira nti omuntu ava waka ng'alina ekigendererwa, lwaki agenda mu misa, mu lukuŋŋaana, mu nsirika. Kati kitegeeza nti gwe wazze ne weerabirira wano ekigendererwa kyo, singa wadde okyakijjukira waligambye nti kati ku ekyo ky'ayogera we nti bwe nnyimiridde ku kino ky'ayogera, kino kye nsaba Omukama. Naye n'otuula ate n'oddayo, naye nga muli towuliddeemu nti banenga nkoze bubi, banenga kino siyambiddwa, lwaki sifunyeemu? Ngo wazze nga bwe ozzeeyo nga bwe wazze. Sagala gamba nti asigaddeyo abaakusinga, naye nawe oba tolina ky'ofunye wano. Kitegeeza ki? Bwe tuba tugenda mu nkuŋŋaana ng'ezo, tugenda mu misa, mu kereziya, tubikula ekitabo okukisoma oba waliwo akisoma mu maka gaffe tugamba naye tusomeremu, kitegeeza olina okuggula omutima gwo obeere n'ekigendererwa. Kikulu nnyo okujja ng'olina ekigendererwa eky'okuyamba obulamu bwo, okweyambayamba otegeere ebikwatagana bwakabaka obwa Katonda. Atugambye nti abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera, era mbagambye nti njogera ku nkuŋŋaana ezo z'ogenda nga wajja kwogerayo oyo ebigambo ebikwatagana ne Katonda, ebigambo ebiyamba omuntu okutegeera obukulisitu bwe, enkuŋŋaana eziyamba omuntu okwetegeera n'okwezuula okuva mu mize gye, okuva mu byonna ebimusibye, okwongera okwenyweza Katonda. Yeeyo awali ekigambo ekyo kigambye nti eky'obwakabaka bwa Katonda. So bw'oba ogenzeeyo, genda n'ekigendererwa kyo kw'ebyo bye nkugambye, oba ogenze kufuna ekikwegamba wavudde waka ng'ogenda kukola ki? Mu misa, mu saala, mu lusirika, Bayibuli obikudde yaki? Kigendererwa ki ky'obadde nakyo?
Oteko kubanga, uwali yu wadaka gambo nga katono nyo katia. Genda naku. Genda nepo yintieyo. Jiba kuyigiriza. Otambule kukantua kakatono. Jakula nga kachi usobula mbo. Era eno ensonga lwaki. Abasinga. Tujja mu misa. Lugambe misa. Tugenda mu nsirika. Nituvayo bulamu nebuganira ddala okukyuka. Nga bagamba, mukazi nga atambula mu nsiriko ono. Ono mwami bane nga abeera agenda ajumbira nnyo bamiso baki. Naye ng'obulamu buno obw'okungucyo bulaga nti otuula mu misa n'owuliriza n'otegeera ekibaddeyo. Era balaga nti ono talina ky'amanyi wadde ng'ayingira mu misa, wadde ng'agenda mu nsirika, wadde ng'ewaka basoma Bayibo. Talina ky'ajjamu obulamu nga bwe bwogera olw'ebikolwa by'okola. Kubanga ensigo yakugwa bbali, ensigo yagwa saidi ndala, ekyalibadde kikukyusa kyakuyita ku kutwe, tewakitegeera. Abooluganda, kuno bakuyita kwebeereramu. Bw'oba ogenze awali ekigambo, guba mukisa munene. Waliwo we batugamba nti abajulizi abaavanga emitiyana. Nati ya Mulumba ne banne. Nti baatubanga omuntu omu. Bamugamba genda e Kampala. Genda owulirize ekigambo ekyo abakulu kye banaayogera. Okome wano kitunnyonnyole. Kati gwe sooka okuba akafaananyi kano. Nga gwe atakwata kigambo. Wogwe tutumye n'otambula olugendo luno lwonna. N'ogenda eri abakulu. Aboogera ekigambo ekikwatagana n'Obwakabaka. Osande nga gw'ogenda ogendayo. Noko maono gamba bane nze sabi tegedi. Obato tuyambie. Okusokira dala gwo wenyine obato weyambie kubanga. Toina growth, toina china kuyamba kukula. Wagenze notula, nga genze mulukiko. Obolu edo si, obolu achi, obolu echalo. Notula omono gamba, okay. No ya inzo kwata yechi ntuna gamba. Batu sabi sente, batu gambe tugenda kuyonja kibuga. Naye nga gw'ovudde nga toyina kagambo, njagala mutegeera ekintu kino. Ogenze n'oyingira mu lukungaana. Ovuddeyo. Toyina nkyukakyuka yonna eraga nti ddala. Bane nze ku Sande nasoma nze bane gwe mulaba nagenze mu lusirika. Ng'ebikolwa byo biraga. Ekyo kikulu. Waba ng'ogwa mu kategori eyo ogenda bugenzi n'okomawo. N'okola ate n'odda mu bintu ebikadde by'obadde okola. Obo wadde musamizo, obo wadde otambula mbeera za bugwenyu futi. N'osigala nga gw'ogenda mu maaso. N'emize egyo, n'empisa z'embi, na byonna by'okola. Ow'oluganda ekigambo. Kitegeeza nti doma onoogenda mu sirika mmeka. Waggalawo. Teri kigambo kisobola kukukyusa. Kuba gwe zikugwa bbali, ensigo ezo ezikyusa. Zikugwa bbali. Kakati, nitugenda. Kutaka eriokulwazi Yesu Kristo atugamba nti okay katandikira abawulira ekigambo ekifa ku Bwakabaka ne batakitegeera z'ensigo ezigwa ku mabbali g'ekkubo omubi ajja n'anyaga ekisigiddwa mu mitima gyabwe tugamba gwe enkolagana ne Katonda tekulanga era togiyamba kukula. Akolira mutima gwa kwanguira okuwuliriza. Ye mulabe wajja kujja akunyagemu ekigambo ekyo. Kiwali badde weezimbirako okulaba nga okyusa ku mbeera ze. Omubi ajja n'akinyaga n'anyaga ekisigiddwa. Kigambo kya Katonda okiwulidde bulungi. Kisigiddwa mutema omulabe ajja n'akinyaga mu mitima gyabwe. N'agamba nti so kati oyaddayo nga talina kaafunyeemu. Talikyuka mwaka ku mwaka obulambwe bwe butyo. Naye nga sologamba nti bannaye nze ndi mukulisitu bannaye nze mmanyi eby'amasakalamentu n'ebirala naye nga tabikola. Mpisa ze teziraga nti ddala mwagwa. N'agamba nti ensigo ezagwa ku ttaka ery'okulwazi. Be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu naye olw'okuba bafaananga ebimera ebitalina miranira
jisenyo wansi mutaka. Baluwa wok akasera katono. Okubonaabonyezebwa oba okuyiganyizibwa okw'ekigambo kya Katonda bwe kujja amangu ago nga baterebuka. Amangu ago nga baterebuka. Ekigambo akiwulidde bulungi n'akyaniriza, banange olusirika nga lwade lulungi, banange faada nga yayigiriza, banange musomesa ku luno yayogedde ebigambo. Naye ekyo kiba kyakaseera katono okusanyukirira. Busanyuka busanyusi yona ekigambo, bana inawulidde ekigambo. Kaakati oba okyali ku ekyo n'ofunayo ebintu ebikusoomooza. Kubanga emirandira egiri mu gwe gy'ekigambo kya Katonda tegisse nnyo bulungi wansi ku ttaka. Toli munywevu. Gwe wabeerawo ekikusanyusa, osanyuka nnyo. Wabeerawo ekizibu, ogulumiza ekizibu okusinga bw'omanyi nti Katonda wange asobola. Ate nga n'ekigambo ky'okiwulidde, ekikunyweza, ekikugumya, naye gwe n'osigala ng'ogamba, banange ekizibu nze naalagawa, banaye nkoze ntya, kwegamba ng'oyimba kizibu. Ebizibu byokka by'olabanga ebinene, ebizibu byo bisinga Katonda amaanyi okusinziira ku ggwe ndowooza yo. Ebizibu byo banange kugamba oli weka mu kizibu, tolina muyambi, tomanyi nti Katonda aliwo lwakubeera ggwe. Kati egyo emirandira gitasse nnyo bulungi wansi mu ttaka kunywerera Mukama Katonda waffe. Toli munywevu, toli mugumu. Kaakati abantu bwe bati bakola bintu bifaanana bitya? Ebimu ku bye bakola, olwaleero ajja kubeera ng'ali mu kereziya oba ali mu buweereza nga muntu wa luganda mukristu oba mu ddiini endala yonna ng'omuntu yakkiriza mu Katonda yennyini. Waliwo olunaku lwawulidde ebigambo ebyo ebirungi, kaakati wabaawo ekizibu, agamba anaanyamba y'ani? Kugambye aba alowooza ali yekka. Agamba nze nga bwe baŋŋamba nti eri waliyo omusamize, kaŋŋende bwe naamaliriza ndyoke nkomewo. Mwebali mu ekereziya abantu bwe batyo. Ayina double standard, ayimiridde emirundi ebiri. Asimbye wa Katonda, wasanyukira bw'agenda kuwulira ekigambo era akomawo nga n'abawanya essuubi nga kundi no kyamukutteko. Naye gwe mulinda atuleke wuwe, ebizibu bijje bimutuulire. Muwuye, temuli magezi, temuli kuyambibwa, temuli suubi. Ligamba nti wadde kize kitya, nja kukola ki? Nja kukirwanyisa, nja kwesabira. Bano si beegayirizi, tebasaba, tebamanyi kwegayira Katonda, tebamanyi kwasa Mukama bizibu byabwe. Ebizibu byabwe babeera nabyo mu ngalo, batambula nabyo ne bagenda mu kizikiza kunoonya obuyambi, ne batambula nabyo ne badewa Mukama ne beemulugunyiza eyo, ne babeera boka ne bakaaba ng'ebintu bibasobedde. Kubanga bo ekizibu bakyetiika ku mutwe gwabwe, ku mitwe gyabwe. Ekizibu kyabwe kyabwe, tekiriimu buyambi bwa Katonda. Era balowooza nagenda eno nayo nga teri maanyi gasobola bizibu. Banaye tegaliiyo nno. Bayinza okukolerayo akantu ne kakusanyusa mu 2 weeks. Niyo genda okola ate.

ziza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi mu Luganda. Okulimbibwalimbibwa ebintu bino eby'omu nsi muno kiri buli wamu, naye attitude okiraba otya? Gwe ebyobugagga mu nsi obiraba otya? Ye Katonda wo. Bwe bulamu bw'olina nti bw'oba tokirina owulira ng'ojja kuba ng'ofudde, erinnya lyo lijja kuba lyonoonese, lijja kuba nandaba batya? Okweraliikira ebintu by'ensi, motoka zange ha, ebintu byange binaabeera bintu bijja kufa. Nawuliddeyo, wabula nawulira ne ndabira ddala ku social media mu kulonda nti abantu abamu baafa. Nawulira simanyi oba nammwe mwakiwulirako eyo, mu kulonda omuntu gwe bataalonda kuliko abantu abaafa, oba omuntu omu atulisi gwe nategeera omuntu yafa. Okweraliikirira naakola ntya nga nswadde ekintu kyange? Kwegamba possessions, ebintu bye tulina bituviiriddeko obulabe bungi mu kulemera okutuusa okulemera okutegeera Katonda waffe y'ani n'okutegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda byawandiikwa kigamba nti kitala, kiteme eno n'eno, kisala sayidi zombi, kiri mu Bebuleeri. Kati bwe kiba kisala sayidi ne sayidi, kizibu kikyo kino, obugagga ki buno obunaakulemesa okutuuka ku kigendererwa kyo? Weeraliikirire nnyo nnyo nnyo, otwalizibwe obuzaabuzibwe olw'okubanga ebintu by'ensi eno. Ebintu by'ensi tuteekwa okubeera nabyo, kirungi nnyo era bw'oba olina bingi kiba kirungi, kubanga ffenna abakwetolodde tujja kubanga tuli ba mukisa. Naye bwe kibanga kinaakutuusa okulema okutegeera ekigambo kya Katonda, mu Luganda weekube mu mutima, weekubemu okweraliikira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga. Biyinza biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Mulimu muli okuyamba abalala, abannaku, kati tosobola kwejjako 10, tosobola kwejjako 1,000, kati ati gwe alina ebyobugagga nga kikukaluubirira okugyayo 1,000 n'ogamba bannange abeekalamo gyenjala ebatta, ninayo wano ensawo z'akawunga ziwera 2, ani anaazibawa? Okole ekikolwa ekirungi, oyambe abantu, oyambe abannaku abali mu malwaliro, abantu gye baali bane. Simanyi oba bwe tu levo ez'okulaakulana mu bugagga zigenda zirinnya, ndowooza n'ebizibu wabeerawo gaapu wakati w'abano abalina okutegeera ebizibu ebifa mu bantu bano. Abantu balina ebizibu, genda mu malwaliro olabe abalwadde nga bwe baali. Talina ssente, beetaaga ssente okumujjanjaba, talina 10 naye gw'olina kinene. Oli awo kyesunga bwesunzi, bugagga bwange, gagga bwange, yamba abantu, kola ebikolwa ebirungi, baako ky'okola mu community. Kubanga w'obeera awo kusobola kuba ng'oli mu kikomera, fine, naye bw'ofulumako ebweru ebyo ebizibu ojja kubiraba. Amin, ojja kuzisanga mu bantu, baako ky'okola. So okweraliikira okukuuma protect ebintu byange eby'obugagga, munaye kijja kulemesa ekigambo kya Katonda okunnyikira gabeere amaggwa. Okiwulira ekigambo kati nga bwe njogera wano nti bane bw'oba olinayo ngeri gy'oyinza okuyambamu abantu, bayambe. Kati ate ggwe kino ekigambo kituufu kye njogera? Kati gw'alinawo ojja kuwulira nga nkuyingiridde, ge bayita amaggwa, nga kye njogera kiri against endowooza gy'olina ku bintu by'olina. Nsobola nti okuddira emmotoka yange ne ngamba nti etwale abalwadde mu ddwaliro? Nsobola nti okuddira ttaka lyange ne ngamba nti basendedde agondi yaabwe mbaweewo akatundu? Ettaka eryange kwegamba kiri against charity, olaba nga tekikola, naye nga ky'olemeddeko kikontana n'ekigambo kya Katonda kyekugambye, ne bw'okiwulira nga bwe mbagamba nti nkyogera, naye alinawo ky'alina ajja kuwulira nga tekikola, kibayisa amaggwa mu ngeri eyo nti ojja kulabanga bikyokinga bitulugunya ekigambo kino ne bigaana ekigambo kya Katonda okuyingira mu ggwe n'okukola, kikuyamba okukola ebikolwa ebirungi oba
chebiku juki za antikola chino china akuyamba. Na gama anti atezi za kwa mutake donji. Bebe antu, haba uli ekigambo cha Katonda. Nyebachi tegera. Ngaibu agenda murusirika, tegera ina agamba. Batu gambi tusonyiwe. Nokufuokula nga nsonyiwa. Batu gambi. Tuzeye ebibbe, eriba nanyini bo batu jukiza kuteka lya Katonda. Tobanga. Batu gamba tuzeye ebibbe. Ye achitegedde. Na gamba ngenda kola nga webangambi. Sija kuswala. Nja genda ngamba omuntu. Tumuna insabu nsonyiwe. Nze nabba. Enkoko jombade munonya. Jewaje wange nombuza. Kwa nze najibba. Nze nakola chino. Nzizo anokusaba. Ekisonyiwo. Nalina kunyigira mchino. Kwe gamba. Ono omuntu. Ekigambo nga bwaki ulide. Achitambuliza ako obulamu bwe. Wacha akunda kumasakala mentu. Achitegede. Agamba agambe tude kumasakala mentu. Nguenda kufuvanga bwensobola. Ye ntandikire wa. Nda atandika nokutema amakubo. Empenda mwana aita nkole ntya ntukirirani. Kubatiza mwana ngenda wani. Ndabe musomesa ndabe bakabondo. Nga ye kigambo kya Katonda. Nga bwakiwulidde bwe kiyingira mu bulamu bwe ne kimukyusa wanawe kimusangidde. Bakimusangidde afuna amasakalamentu oba tagafuna. Eyo gyali jagamba ngenda kugattibwa. Batugambye tudde ku masakalamentu. Siraba nsonga lwaki. Mbade ne kwa santi sirina sente. Niba gambi kisoboka. Ye ne chimu chuso geno kula bagatiwa. Abali mugamba hali na kachi. Anasobola atia. Ye ye dide yo chigamba ya chite gira. Aze wa chitawe. Ngoma anodio msasanya. Tuogira kwa muluka 15. Ya gamba luachi mbo na avona. Luachi mfira waninjala. Nge wa chitangi. Naba kozi. Bali edi bali ya emere ni basi sabigere. Nze ndi wano mfirano atenga makamu ebanzala. Kansituke. Nja kudayo ngambe kitange. Nti kitange na yano nerie gulunesi. Ne masogu. Kwe kusabe chisonyu wanti. Nasituka na daye wabu. Na yefe wetutu ula mchibi. Wetutu ula watali Katonda. Ole mela ono vufula butaka. Toma nyinti enkomerero ekolachi. Ija. Ulina kutusembeze enkomerero Abooluganda. So. Bana bebano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakitegeera ne bakola ebikolwa ebirungi mubamu ebyeyongera emirundi kikumi nga gwe mwali mulowooza oyo ali baki oyo naye agenda kufaana naki oyo ye yagwa n'avaayo n'akola ebintu nayo ne weewuunya. Waliwo wenali. Waliwo omuvubuka. Nayogerangako naye ndowooza n'abala bamugambanga wene jangu mukerezia. Wenange koma weno. Naye ng'akuwa essuubi. Nja kujja, nja kutereera. Nja kukola ki? Naye omuvubuka ono ye ekyamukwatako nze kinalaba. Simanyi ye teyanyumiza. Naye nalaba embeera. Kati waliwo olunaku nga budde bwali bwa Pasika. Tuli mu wiiki ey'entukuvu. Ne bamulonda yali tajja mu misa semanyi na mungeri gye bamufunamu. Nga ye tabeera mu bya kereziya nnyo naye nga mukatuliki. Ajja awo n'ayambayambako n'agenda. Naye ne bamutuuza ku bantu abagenda okunaazibwa ebigere. Banaga omwana yasanyuka n'agamba bani nzaani. Nzaani. Kati nesibye mu bufumbo obutali butukuvu nkola yoki. Ngende kereziya abantu banjagala bwe bati. Bana omwana yakola ku makage n'atereza obufumbo bwe nabuda era bwembangeze yo ndabira dalo mu Kristo ateredde yawulira yalaba n'agamba ino okusalawo kumunaaza bigere unaku lwa Pasika unaku olwa kuno olutukuvu ye kyakyusa obulamu bwe n'agamba sisigala wano mwekerezi abanjagala. Echo cho ya chingamati. Nalisima nyinti banjagala na nyugwe batu. Nzani. Sokati. Omuntu awulira ekigambo.
naba ako chakola kulwe chigambe echo yoyajyo kubale ebibala ebinchi ebirungi akole ebikolo ebirungi naga nti mubawo mubamu nibeyongera emirundi chikumi balala emirundi nkaga ate mbalala emirundi amakumi asatu kugam olabawo chenji nti tachi wide natuka kuntiko yacho ne atulisa akulaga nti atandiseeko ebigambo binabo oluganda ona joli kigambo kino buli omu kyemanyi nti otegedde wagwogwa oba olitaka lya lwazi oba ensigo egwa ku mabbali ga kkubo oba ensigo egwa mu magwa oba egwa mu ttaka ddungi nze kyemanyi nti wetumalidde pulogulaamu eno weetegedde wezudde wagwogwa at least omanyiiwo kati kitegeeza kitandikira wano okwerwanako magwaki agalemeseza ebigambo kigambo kya Katonda okola munze kulinaku tambula nyengenda mu misa nyengenda mu kwegayirira nenvaayo ngate ekigambo kifa mangu kyempuliddeyo tekikola munze nolaba omulala ng'akyusa obulamu bwe gwe n'osigala ng'oli kyekimu nolaba oli nogamba mbeerayo nenkolaki naye siina kempulamu waddeako kigambo ekyo naye ng'ate bannu bagenze nakyo era bafunyemu kinene era nga sobola n'okugamba nti bane nze kyakyusa obulamu bwange lwe lunaku Father Gundu lwe yayigiza ku nsonga eno ye kyamusigalamu olwaki kyo tekyakusigalamu kale titwagala tutwala akadde mu wiiki eno weefumiitirize tewali Katonda kyatasobola kukyusa tewali maggwa galema Katonda kukujjamu tewali lwazi luliawo nti Katonda tasobola jjukira wansi w'olwazi waliyo ettaka lyettaka eribagala ekigambo kiyite mu lwazi olwo kigende eri wansi ebuziba kituuka ku ttaka liri ekigambo nakyo kisobola okunywereramu abooluganda buli omu tusaba yeekolemu omulimu buli omu kuffe tewali atuukiridde kubanga nono abagambi abeerawo abala ekikumi era ate waliwo ab'enkaaga w'enkaaga alina okulinnya naye agende ku kikumi noono abala ensigo ng'ebala makumi asatu oyo naye alina okula yeeyongereyo mu nkaaga kukula bulinaku olina okuba nga weeyongerako so twagala okwesabira naku olwaleero mukama akwate ku bulamu bwaffe mulinnya lya paati ly'omwana n'eyamwoyo mutuukirivu amiina mumaffe yezu kristu twagala okwebaza ebigambo bino byetuwudde byetwogedde tusaba mukama ogule emitima gyaffe tusaba otuwe enniima okwezuulawa wetuyimiridde ate enniima ey'okwerwanako okuwaguza okuva we twasibirwa we twali twalemera okutambula naffe tusobole okubala ebibala tutuuke wakiri awatandikirwako tusenvuleko tutambule mukama ogende ng'otwongera amaanyi n'enneema ey'okubala ensigo era ey'okubala ebibala ebikuweesa ekitiibwa mutubisabye nga tamezi Kristo mukama waffe amiina oluganda mwebale kutuwuliriza tubaagaliza essanyu mu wiiki eno n'obuwanguzi era n'obukuumi bwa Katonda mwena abali mu kutambula enguudo tuziteeka mu bwakabaka bwa Yesu Kristo omusaayi gwe gwonna gubikke enguudo ezo tutambule nga tuuke gye tulaga tutukomewo obulungi era nsaba kyemanyi tusaba naye era tweyongeremu okubeera nti lwe tutambula olugendo lukwasa omukama mu ngeri y'enjawulo ka tebikyalimu kusaaga nti tambula nga bwe nalowoozezza naffe abantu baffe bakugamba nti ntambudde ngenda wano era muwe essaala kubanga ekintu ekituuse omulaba ali mukira ennyingo obulamu bw'abantu bungi ng'ayiwa omusaayi enguudo n'entambula zonna tuzikwasa omukama omusaayi gwa Yesu Kristo gumala kubanga gwasasulira ebyo byonna byonna omulabe byayimako okutwala obulamu bw'abantu baffe so tweyongera okwesabira alisi muwiiki eno tusabire nnyo ebintu ebikwatagana n'entambula mukama asobole okututeeramu obwangu abantu baffe batambule nga bakoma obulungi kale mukama bakume mbadde Betty Mukisa Kristo Yesu omwanjuzi
Samukama abampe eri byonna bye mwetaaga.

0: likuwangula mwerinyo pano abagamba ndi panagange mukade kunsoga soga kadaya sansoga soga ngagamba ye wana amanyi kati ne pogiba watu wa alaka alabika kati gubayita tochi ekuocha eliyembu ne kuwangula erinyo nga ye ne umbebezi ngo uleko uleko uli musajja muganda wada hii sio ndizi ni musajja muganda ata luganda na lukuli ya tala paka senior 6 luganda kakati bonoda kumbebezi ulaba edda abasajja bage edda kozi ugendo zinenswe zibuka ekiru zinezo kubiswe binene bakiyitanga kuzuka nswa ni muzuka ni mulumba munswa okuzuka enswa walowana ngayo mebezi ekyama zimoli 10 te mu Luganda nja bagondeza babagenanga okwata ziri enswe z'ekiro simanye ensejjere bakuyitanga kuzuka nswa zuka nga bucya yesu wono udde muyingira munaana mwenda nemuzukuka nemugenda okulumbeza kati bakuyitanga okuzuka enswa era nzo omu ku baali bagenzeko ku nswa ezo ez'ekiro okuzuka enswa nali nkyali muto naye obumu ku bulombolombo bwemmanyi ne wezibuuka ziyita ate wetola manju wa kiswa ng'ogenza okuzuuka enswa tewetolola manju wa kiswa ng'ogenza okuzuuka enswa mbu oyinza okuba ng'oli eno gyewasimya envubo yo okumya omuliro okwata nswazo nga mbunga n'engu eri mabega wa kiswa ng'eri eyo nayo gyeriira kati gwegeza wetololeyo era batugamba nga tuula wano kwata ettaala kwata emmuli muliro gwake teguzikira kati nga bakutaatira nnyo okubeera nga wetoloola emabega w'ekiswa ekyo bagamba ojja kwetoloola emabega w'ekiswa eyo tugendayo naye nga tubulya kumbe embu engo yaliranga emabega wa kiswa ekyo kati bano abaazuukanga enswa ekiro tolina kwetoloola nnyo kiswa ne bwe zibuuka zitya nga zigendako n'ebbali tewetoloola oyinza ogwa mu musajja n'akuyuzaayuza engo n'ekuyuzaayuza egamba gwe egy'okumya ettaala lyo kwata ezizo naye eriira manju w'ekiswa era ne woba mwerabidde akantu kona todda mabiga nga bukya nga muvaayo ogamba ketugende ebisigadde byankya okuddayo n'osanga omusajja mukulu nga azze eno gy'obadde okwatira kati ayinza olowooza omulumbaganyi engo n'ekuyuzaayuza so kaakati bene eyukka ekyobadde oyogerako kyekyo kyembadde gamba nti owekisira netooki emwokya gwegenda ku kiswa simanye ensejjere zibuuka ekiro zino zibakumira omuliro wetoola emmanju w'ekiswa onowulira ekinaakavaamu kati Paul Pogba yali yakava ku biragalalagala nabeera ng'afuna kontrakiti ne club ya Monaco wali mu ggwanga erya Bufalansa era buli muntu yenna ng'asabirira gayo nabeere nga ddawo ku myaka 33 egy'obukulu gy'ayina naye yafunye injury mu pre-season eno kati kitegeeza bwaba yafunye injury by the way ezimu ku gemu zenzijukira mu pre-season waliwo gemu gye yazanyira dakiika nga 45 nabeera ng'afuna injury ku tiimu ya Monaco kati ebiva ku tiimu ya Monaco balaga bagala kubeera nga bataminatinga kontrakiti y'omusambi ayitibwa Paul Pogba wadde ebyo biragalagala yabiwona kati ate yafunye obuvune Monaco baagala kita bagamba talina kyagenda tukolera manyi Pogba yakuba nnyo eddiba mu myaka gye egyo ng'asituka kati kino kye bayita omuvubuka okwebuulirira mu myaka gye ng'asituka n'ava ku Man United agenda ku Juventus n'akuba eddiba pitirivu Man United emugula akasente kangi n'emuzza n'akuba eddiba lye yakuba kumaniyo kati yao ibi hata bukira angafude kutimia Manchester United nadayo ku Juventus ni kugana kali yabadea kumio kumonako sio ni wedi yabadea kawaku yule mpira mkage jarigi kati ate uunu afunye injari nga ya kawone ugwebira galagala msembe eti opolo Pogba nulecho mubula mwuru mko zisa nyota imu yu kozesa nyota imu yu Pogba yabira kuna akadeke togera kumusambi Paul Pogba World Cup winner wanga akuwa akadeke tusoke tugende ko mubaka buno ne ngenda kutya babulie Pogba togera kumusambi World Cup winner nga yali mata nga buli timu emwetaga buli timu emwegwanyiza sawa zino obulamu sibwangu kati gwogera kodi ombebe zino berango ofune mpira no akoyina ekyo okwasize bisania ne biyura nywerirawo berengo bako kyokola ekigendo kubera nga kitwala maso sibana bavunanyizwa atana we sabiri mweta ndokwizwa kubera ngo siba kale tulumbe kodi tuberenga tupuna ku mpira gambye ntade yoli city bilizoka ale badi ne ordinary gendo berengo zifuna genda kutwentu beti berengo siba bobo siba sibana bavunanyizwa atana we sabiri mweta ndokwizwa kubera ngo siba oja kunyiga star 2:17:31#. Wovo ita uja kunyiga star. 2:17:31#. Tube bere kusita 2:17:31#. Bene uke ayagala zuna. Nenda kuteka yo VIP. Teke HBima teke ya katambula. Sawa zino. Nzose kuteka yezo biri sagala abuzibwa zona za kumacha wenzi wano ne gamba ordinary mipire ebiri odi bibiri elide oyino omukubera omukwaba abali descent ale bali etwa descent oyina kubera omukwaba abatu abali descent ngenda ku doctor oberengo fune mpire ejo ngenda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bovunanyiswa atana weza abiri mwetanto krisba kubera ngo siba kusta 2:17:31#. Wobo ito uja kunyika star. 2:17:31#. Kambe kumbu wakabu nonzi. Ye. Tumalize mbozi ya Pogba. Uchali no webezi ino isapiensia.
1: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo jumilo vya mizanyo au wakali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guba mukisa mpia kwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe liyo wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru. Aloka.
2: Tenda munyaka tunyese nyafama.
3: Oh mwana nasanga. You the best guy. Okuri yoko sanga. Nasanga. Kasi mukasa msanga. You the best guy. Okuri yoko.
2: Radio Sapiencia.

0: Good morning.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruze ya magisi. Nsuro yo muziki. Nibye mizanyo.
2: Muno munsi tulina abantu ba bika bibiri. Era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi, ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi, olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amaka go n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi. Kyenda munya katonyeze nyafama. Radio Sapientia.
1: Kyenda munya katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruze ya magisi. Ensulo y'omuziki. Nibye mizanyo.